8:41 ang oras natin, sweethearts. Kayo nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bugidon. And time check brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. And that song was also brought to us by Birch Tree Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Pili na! Happy, happy listening kay Ma'am Rosa Olandres Macha. And also pabati niya yung mga people daw dyan sa may San Jose Seminary. Hi kay Leia Banak, kay Alec de los Santos, Ethan Apolinar. And also pahabol din kay Amy Balumadres. Nag-greet na ka, Mami Lola Amy, ha? At saka sa mga nasa Carmelites Kamamanan, shout out po sa inyong lahat diyan. Mga sisters, good morning to you. At saka batiin natin ng ating happy, happy listening din, ha? Uy, nakurat sila. Ay, kakurat. Inanag yun na, sa iyong mumata, di ba? Mga hitsuraan sa iyong mumata. Itong mga subidahon. Unyat na ng untom ang mata. Good morning to you, Lola Amy. And also sa ating mga sweethearts dyan, ha? Sa may BBQ, Roxanne Macha, Lorimer Zacala, Candy Ato, kay Mercy Inday Mansueto, Nino Sabel Bactong, Mami Elaine, and also kay sa lahat ng BBQ family natin. Good morning to you. And also sa Wabis family sa Barangay 31. And of course, sa kanilang buutan na kapitana, si Ma'am Delia Wabe. Good morning to you, kapitana. Oh, pwede ba tayong mag-solicit dyan? Oh, good morning din sa ating mga barangay tanod, ha? Itong mga, tawagan eh. Oh, basta, itong mga gwapo din na tanod sa may barangay 31. Shoutout po sa inyong lahat. Demsoy, good morning sa Imo. Biyahe na si Demsoy. At saka yung Donsel Bus natin, ha? Happy, happy listening din sa inyo. At sino pa ba itong napabati dito para wala yung mangluod? Oh, si, si Vera, good morning to you, Vera. Hi din sa ating mga sweethearts dyan sa may Market City, Agora. Dito sa may Kogon Market. And of course, pinaka-busy ka ron dyan sa may

0: terminal, ating fish landing at saka vegetable landing. Gusto pag-landing sa pa-airport ngayon ha, yung airplane landing natin. Happy listening din sa ating mga taxi drivers andyan ngayon sa may airport. Waiting lang pabalik para at least di gansi sa biyahe, di ba? Sana punuan yung pagbalik niyo mga drivers natin na naka-Heart FM ha. Paswerte. I-text nyo rin yung mga pangalan ng mga pasahero nyo ha. Para at least ganahan sila. Basig di na munaog, di ba? Ito na ang ating The Price is Rise Overload. Sino kaya yung second lucky winner natin ngayong araw na to na makauwi ng Lungagunon na bigas at saka grocery items? Ayun, dito tayo huminto sa may Bayabas. Puno tayo dito. Winner natin galing dyan sa may Zone 5, Barangay Bayabas. Eto, congratulations kay Reggie Rowan Cesar. Reggie Rowan Cesar ng Barangay Bayabas, Zone 5. At saka yung winner natin kanina, si Jean Liamera ng Barangay Kauswangan, NHA. Congratulations sa inyo. Pakikuha lang po ng inyong lungagunon, inyong bigas at saka grocery items here sa ating impilan located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito pa yan sa may Vamenta Boulevard, Ilayac, Herman. Huwag kalimutan po magdala ng ID ha. Ang Heart FM, The Price is Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. 8:45 na po ng umaga. Magbabalik pa ako right after this break. Of course, dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.5.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines. Kuya Boy, meron po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamad, yung sa pagsasay, lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Sa atong mga binalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mo lampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kininga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno, ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
5: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canyedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape. Kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po si Randy Canyedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay!
6: Makabuhay! Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
7: Radio with Heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 8:56 na po ang oras natin, sweethearts. By time for Harvey Stone. Oh, you can catch me back later at 3 o'clock ha, para sa ating programang Hot Afternoon Drive. Siyempre bukas, magsasama-sama pa rin tayo. Ito lang yan sa Hot FM, ang radyo ng hardcore.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Hindi nabubura ang kagustuhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makipagkasundo sa lahat, kabilang ang mga Duterte. Ang umano'y grave threat na maging bahagi ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Paglilinaw ito ni Palace Press Officer Claire Castro, walang kaugnayan ang pahayag ng Pangulo tungkol sa reconciliation sa aligasyon ng pagbabanta. Sinabi ni Castro, hindi lamang tungkol sa grave threat ang issue sa impeachment, kundi pati na rin sa kakayahan at asal ng isang opisyal na humahawak ng mataas na posisyon sa pamahalaan. Dagdagan niya na layunin ng impeachment trial na matukoy kung karapat dapat mamuno ang isang leader para sa kapakanan ng taong bayan. Nasa taong bayan anya ang paghusga kung may kakayahan ng vice presidente na mamuno sa bansa sa hinaharap. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Magandang morning mga sweethearts, panibagong araw, panibagong linggo. Well, I just wanna let you know that every gising is a blessing, kaya naman kung gising ka ngayon, magpasalamat ka sa poong may kapal, di ba? And we are together till 11 o'clock. Sino ba yung nag-breakfast pa? O sige, join tayo ha. Sama-sama tayo. Dishing you all your favorite love songs. Dito po sa ating programang Music from the Heart. Kasama si George and Dr. Heart. Mga sweethearts, alam ko inaabangan din ninyo ito, yung ating question of the heart. Are you guys ready? Oh, ready na ba kayong masaktan na naman? Ay, nako. Ito sabi, okay lang ba sa'yo? Nagawin kang panakipbutas ng taong mahal mo. Agoy. Isa pa, George B. O, okay lang ba sa'yo? Nagawin kang panakipbutas ng taong mahal mo. Ang catch nga ay mahal mo. Agoy. Kaya mo ba to that kind of sacrifice and love na papayag ka na lang na maging panakipbutas? Oo, hindi, at bakit? Lagyan nyo naman ng bakit. O, diba, gusto ko na din marinig yung mga experience din ninyo. Kayo ba ay naging panakipbutas na? If you have experienced that, then text me 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Sa atin namang Facebook page, Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City. 9:12 on the clock and Rockstar with Mahal Pa Rin Kita. Ang sasayin niyo na, huy, samahan ako. Walang iwanan, walang lipatan. Dito lang tayo sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. 9:31 and the time check is brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. George is going to be with you till 11 o'clock. Dito po sa ating programang Music from the Heart sa nagbabagang Lunes. Ay, nagbabaga talaga. Di ba marami tayong aabangan mamaya? Alam nyo yan. Basta manood tayo, mag-observe, ano? O, tingnan natin. Pero kayo, ngayon, tayo ay mag-date. It's gonna be a date till 11 o'clock sa ating po programang Music from the Heart. Solo flight muna si George, ha? May importante, mahalaga lang si Dr. Heart. Ako muna. Oh, I'll be playing you all your favorite love hits. And also, we'll be discussing, ayan, sa mga kaka-tune in lang, sa mga hindi na nakuha yung ating question of the heart kanina. Okay lang ba sa'yo na gawin kang panakipbutas ng taong mahal mo? Yung panakipbutas kasi, sa mga hindi po nakakaalam, oh, ito, based on my understanding and experience ba? Pwede. Oh, yung ano ba, yung tinatawag nating rebound. Yung parang kakahiwalay lang ng isang tao, tapos parang naging kayo agad. And then, hindi pa siya totally healed eh, pero ikaw yung parang band-aid sa iyahang samad. Diba? Ganun yun eh, yung ideology ng tinatawag nating panakipbutas. Ala, nakarelate. Nakarelate ka? Ala, let me read some messages here. Ayan, sabi dito ni 8892 sa mga sweethearts natin dyan po sa may Tutski. Ayan, maraming salamat at Tutski Car Wash sa may Kibawe. Maraming salamat sa inyong pagkikinig kay Bogart Iscariot, Eddie Rangmak, Glenmark Studio, Tutski Ligaspi, na Pirmi, nagpakawi-kawi. Kayo talaga. Oh, maing buntag mga gwapo. Ayan, sabi naman ni 9947, good morning po, para po sa akin, para sa taong mahal ko. Okay lang po na maging panakipbutas. Kasi mahal ko yung tao. Ganun naman daw talaga pag nagmamahal. Lahat gagawin mo. Kapalit man ay sakit. Pero malay po natin, darating din po ang panahon na ako naman ang mamahalin niya. Well, bagay sa'yo ang kanta ni Sara Jeronimo na A Very Special Love from Maramag. Alam mo yun, diramdam ko yung sinabi niya na okay lang, basta kay mahal man niya at umaasa siya that at the end of the day, mamahalin din siya. Well, maraming nangyayaring ganyan at sana naman ay mangyari din yun sa mga taong nakakaranas ng ganito. No, they let themselves being the panakiputas or the rebound para sa taong mahal nila na sana i-reciprocate din. You know, hindi natin mapipilit yan kung hindi ka talaga mahal ng tao. Pero kung mamahalin ka man niya eventually, well, that's good. Pero kung hindi, wag natin ipilit, ha? Marami pang isda dyan sa dagat. Wow. Sige, patuloy tayo sa ating mga usapang pag-ibig. A question of the heart. Na okay lang ba sa'yo na maging panakiputas sa taong mahal mo? Text us 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Message mo din ako, ha, sa Facebook page at doon po sa post natin. Yeah, we have a post doon po sa ating Facebook page. Hearts FM 92.7 - Cagayan de Oro City. 9:33, I'll be back. Claire Marlo will be joining us. Keep it right here sa Hearts FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 FM. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nasabi niyo po sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice cooking na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, pumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron maka-apil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-apil ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
5: With heart.
6: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, and 93.7 Heart FM Bukidnon. 9:48 and Willie Nelson with Always on My Mind. Lagi kang nasa isip ko kasi nga mahal kita at eto nga ay willing ako na maging panakitbutas mo. Ay! Sa ngalan ng pag-ibig, agoy! George po ha. Sige lang, alam mo kasi kapag umiibig nga tayo, diba, iba't iba nga tayo ng paraan, iba't ibang paraan din kung paano natin inilalabas ang ating pagmamahal. Minsan, yung pagmamahal natin nagiging sakripisyo at yung sakripisyo ay umaabot na sa puntong hala ang value ni self parang asaan na. Kasi yung mga ganitong bagay, alam mo, hindi ko ninenegate ha, yung mga taong who would like to be a rebound. Kasi kanya-kanya tayong dahilan eh. We don't have the right to judge them as well. Pero isipin na lang siguro natin that before we go into that situation, kung worthy ba na isugal. Alam mo, may mga nalalaman ako, may mga naririnig din ako na rebound love affair na may happy ending. Dahil nahulog sila sa isa't isa. Pwede yun. O, naging masaya. Eh, paano kung hindi ganun? Kung naging paningin lang niya sa'yo, talagang panakipbutas lang. Hala, nag-overthink. Sige, shoutout muna natin Anduran, Familiar Ayonar, Pamilya, God bless. Thank you po. Hi to Kida Ranuya. Oh, maraming salamat sa inyong pakikinig ha. Ito naman si 6110. It's not your job to convince your partner that you're worthy of being loved. Choose yourself and be not on an or be not an option. Choosing yourself is not being selfish. It's a necessary step towards a self-preservation to protect your mental and emotional well-being. A healthy relationship should not require constant sacrifice of your identity. Stop watering something that no longer grows for you to breathe again. O, diba? Siguro isipin mo na lang, ay, nako, nako. Parang hindi na pwede ito ha, kasi nawawala yung value ko. Di, pwede mong pag-isipan. Ha? Pero kung nakikita mo naman na nire-reciprocate din yung pagmamahal mo, eh why not, di ba? You know, why not? Try mo, i-risk mo. Malay mo, mahalin ka din niya. Ayun nga lang, may posibilidad din na hindi. Di ba, Ate Jing, Timahan Umalsa? Hi sa inyong lahat dyan ha, sa may Malitbog Bukidnon. Maayong morning. Hey, you text me. Tara, pag-usapan natin to. Medyo ganahona, napud ko. Kayo ba nag-iisip na din? Okay na ba sa inyo na gawin kang panakipbutas ng taong mahal mo? Text me 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page. Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. Let's play you more love songs. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchor man. Lalo sa katulad ko, 4 oras po ako nakababat. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin. Ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Caniedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
5: To stop, email at responsiblegaming@bangor.ph.
6: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Manso, iso sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon di na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
2: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
1: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagpatayin ako.
2: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
1: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
2: Okay ba?
1: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
2: Yung rice coffee?
1: Masarap.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: There are days

0: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarinesor. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng lumpiramad, yung sa pagsasay, lahat-lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na siyang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Hi, I'm Ernie Abella. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag 71 na po ako yan.
2: Uminom na po ng rice coffee.
1: 71 taon na.
2: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
1: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, ng pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
2: Opo.
1: Tapos pangalik. Tapos ito, bago matulog. Tulad, Kuya Boy, ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
2: Yung pagbabawas.
1: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw. Tapos malakas kumain. Malakas ang pangangatawan ko. Malakas.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
3: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
5: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mo lampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
6: With heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news, your number one source of entertainment and information. This is 93.7 Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Hello ka makabuhay, kumusta, and welcome sa atong tulumanon sa kaoras. Again, makat-on ka na usab. Sa daghang mga butang, daghang mga hisgutan, at taw-tawd lamang labi na sa atong mga produkto. Huwag nga itong pagpanambag sa atong sender later sa tambagi ko, Lady Batu.

0: kaadlaw na.
1: Mura ka magwa pa maanad.
0: Naada na kong dis oras ka mo pa uli, Hector. Pero dili ko ikasaad nga maanad ka magpaabot ko ni mo kanunay.
1: Juicy ma.
0: Huwag ko mahibaw kong ugma. Kapuyo na ba ang kasing-kasing ko sa pagsabot sa imong kidukirok?
2: Diniyos ang pagpanarbaho ni Josima din sa akong puder, Hector.
1: Pagpanarbaho? Uwi mo na siyang ikonsumo.
0: Hector, naunsa ka ba?
1: Dili lisensyadong therapist si Josima, Sir Dalton. Nganong sa iyang katakos kami salig na maka-afford ka man o tabubayad o physical therapist aron mamaayo ka sa imong kainutil?
0: Husto na! Unsa ba?
1: Gikasubo ko, Josima.
0: Isakripisyo ko ang tanan para nimo. Hangtod sa katapusan, isakripisyo ko ang kong kinabuhi tungod og alang nimo. Unya mo sangko lang yun ay sa iyo niini ang tanan.
1: Pasaylo ako. Dili ko na yun ay ikaw mahal, Josima.
0: Dili ka na tinuon. Ingna kong nagbaka ka lang.
3: Siya si Sender Josima.
4: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Josima. Gibuhatan og dula sa radyo og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi. Musika ni Nini Ricardo. Tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXN Makakabuhay Plus.

Kinilibhatol inaalala ko noon ang pagiging abusado ni Hector sa kabaitan ng aking among biyudo na si Sir Dalton. Inaalala ko ang kung ano pamang pagmamalabis at panggagatas na gagawin niya sa aking amo sa pamamagitan ko. Noon pa nga lamang Lady Battle ay nahihiya na ako. Paano pa kaya sa susunod na gagawin ni Hector?

0: ayaw na huna-huna ang gibuhat sa imong partner, Josiba. Nakasabot ko. Nakurat lang siya kay may source of income kaman. Pero dili siya magpaswabe. Kay makamao kong mutabang ni mo, aron may abogado mo laban ni mo, batok niya.
1: Sir Dalton,
0: ikaw usab, once in a while, kinahanglang mo reklamo kasab sa mga butang na ipabuhat niya itong tawhana dihani mo. Aron aware siyang supak ka, Josima. Kay kung mutando ka lang kanunay, magtuo siyang ulipon kaniya o gaang iyang tingog ang balaod sa kinabuhi mo.
1: Sir, dili lang yung gusto ugubot, Sir Dalton. Gawas pa, mahal ko kaayo si Hector para misupak o para musupak pa ko sa ikalipay niya.
0: Pero sa gibuhat mo, mahurot ka, Josima. Hangtod nga, wa na'y mahibilin pa ni mo.
1: Ha?
0: Take it from me, Josima.
1: Nakasabot ko, sir. Ang tinuod mo resign nilang gani unta ko. Pero may offer ka og dungag nga, ngad benepisyo. Og nahuna-huna ako usab. Kinalaman narbaho ko aron makatabang ko sa pang-adlaw namo ni Hector. Labaw sa tanan. Kining pagpanarbaho ko ang nahuna-huna ako nga paagi aron magpabilin kami sa Hector isip magtiayon. Kini ang paagi aron dili kami magkalagyo.
0: Josima.

batod kahit napapalibutan na ako ng napakaraming dahilan para bitiwan si Hector, pero pinipili at pinakamagigot pa rin sa lahat ang dahilan ng aking pananatili, ang pag-ibig at pagmamahal ko sa kanya. Sa maniwala ho kayo at sa hindi, Lady Batod, ay pinagpipilitan ko din naman sa sarili na iwaksina ang lahat at piliing iwanan siya. Pero ang ending ko po, nagmamahal at umiibig pa rin ako sa kanya. Ewan ko kung kabaliwan ang damdaming ito noon, Lady Batod.

0: Gikahimamat ko na makaduhang higayon si Sir Dalton. Buutan ang tiguang, dili kasarangan ang iyang kabuutan sa saman niyang dato. Kay ang kasagaran manggod nga nailhan kong dato, mga mapahitas unman. Pero lahi ang imong agaon, Josima. Swerte katuod niya.
1: Maubitaw pa, Fredo.
0: Nasabot-sab na ako og akong namatikdan. Manggihatagon si Sir Dalton. Mapinanggaon. May pagtahod kang bisan kinsa, bisan natong mga pobre. Mapahiubsanon. Unya maayo ang iyang taras. Pinangga kaniyang iyang empleyado.
1: Mga butang og tratamento nga wa ko masinati. Sud sa pipila na ka mga katuigan karon uban kang Hector pa. Sorry pa, Fredo.
0: Josima.
2: Unya, unsa na may dagan sa tanan dito sa bahay si mong agaon, Josima?
1: Okay lang, Hector.
2: Kuidao ba yagyod, ha?
1: Ha?
2: Tingaliglahi na ang inyong kasuod atong tiguang mong agaon. Hitsuraan ba yagyapon siya bisan tiguang na unya byud? Mr. Suhon. Tingali ba ka gusto ka maduga ito niya?
1: Unsa?
2: Kuidao ba yagyod? Malintian kay gyud na kung amawa ka.
1: Hector.
2: Isilsil sa imong alipatakan, ha?
0: Dili ko mo ilabisan unsa pa kadato, okay? Kung ako'y agrabyaduhon, ha, utangon ko yun siya sa hari.
1: Unsa?
2: Tinood ang isulti ko. Ugbuhaton ko yun, Josima. Kung makadevelopay mong duha, ha, mag-unong yun mo, paingon sa impyerno.
1: Oh!
3: Kinsa pa to na binuhatan, maupay madudahon, di ba? Kung kinsang namutak, maugin ang itlog, no? Anagin ang peg. Anyway, kamakabuhay unang ikadahog na pa lamang sa chapter 4 sa revelasyon ni Josima ang ato nabati. Pero unya ako man sa pipila ka mga painomdom sa ito pagbalik, ipadayon na ito ang tanan, ang ito pagbasa o pagdrama, kaya napaikatulog at

0: exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sunod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
1: Hanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12 kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alert, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Angelica Esco, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. My newborn ako minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagkamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces, naging 2 to 3 ounces. Sakto, yung EXL Makabuhay Plus meron palang moringa or malunggay content. I started taking 1 capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
2: Excellent health, excellent life sa EXL Makabuhay.
4: Daghang salamat sa pagpaminaw ka makabuhay. Siyempre, ang atong ipasigarbo. And you can never go wrong kung everyday nimo nga pagabuhaton nga imuhang isipon o himuon imong partner ang pagtumar. As in everyday again, sa tuang bugtong nga kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isipin mo ang dietary supplement. Kanatong kaya ng mga ingredients, everyday na itong balik-balikon, nagkatuod og ingredients. Nagiusa lamang diya sa ato ang kapsula. O gamatag ingredients, doon na ikahatag ka kanindot o kaayuhan nga ito mabinipisyo para sa itong panlawas. Usa na diya sa dagan ng mga ingredients nga naa sa ito ang EXL Makabuhay Plus Capsule, mao ang ashitaba. Usa may mga binipisyo ka makabuhay sa ashitaba sa ato ang health. Daghang mga tao sa Pilipinas ka makabuhay ang dili gyud familiar kung unsa ang binipisyo sa ashitaba. Ang ashitaba usa kani ka halamang gamot ko sa Tagalog pa nga mulabong na nga sikat na kain ang ginagamit ito sa nasod nga Japan. Kana party lamang sa pareho nga pamilya sa carrots, sa parsley nga ginakaon na og dunay mga medically important parts sama sa ugat, sa dahon o sa tangkay mismo nga makatabang ng tanan para malikayan ang thrombosis, ang cancer o ang paglago o ang paggrabi sa diabetes. So dunay gamit ana. Ang mga aktibo nga ingredients ashitaba, apil na diha ang vitamin B12, phorocoumarins, flavonoids, sorrelin, bergaptin, xanthotoxin o ang angelicin. Ginapakita usab diya sa pagtuon nga gipahitabo ka makabuhay nga ang ashitaba dunay mugan.

0: na naba isip usa ka cosmetic ingredients, anti-inflammatory, anti-neoplastic, and potent antioxidant. Maingon sab nga ang B12 importante sa pagmintinar sa himsog nga blood cells ingon man sa nervous system. Nagagana usab ang mga calcones para malikayan ang thrombosis, ang cancer ug ang pagdako sa tumor. Lakip na upa diha ang kanabitang paggrabi, ang pagboost sa diabetes. Ang flavonoids, doon ay mga tawag niya ng characteristics ka makabuhay sa antioxidant, ingon man anti-aging. So ginagamit ito sa mga sitaba para malikayan o matambalan ang paghubag, ang metabolic syndrome, ang mga tumor o ang mga cancer, ang high blood or alta presyon, ang pagsaka sa imong timbang or kanabitong grabe ni mong kakatambok or obese, ang diabetes, ingon man ang insulin resistance, naapariha ang viral infections, thrombosis, o kanang grabe nga pag-aapikta o pagkadaot sa atay, and sa stroke. Kanapipila lamang ka makabuhay ang balatian or mga diferensya sa lawas na pwedeng tambalan pinaagi sa asitaba. Asa man tamang huwag asitaba? Kung huwag yun di ato din yung pugson nga ang asitaba, usa lang na sa daghan ng mga ingredients kaya naasa ato ang kapsula. So asa ka pa? Hari na ta. Mag-switch na ta. Himuon na natong partner everyday. Dili na kay mahinumdum lang ta. Sa makabuhay para doon natin protection sa atong lawas. Batok sa mga nagkadaiya ng mga virus o gining mga sakit ninana og kun na kay sakit katabangan kang mawagtang na sa imong sistema para mabalik ka sa imong kahimsog og sa imong panglawas. Ang asitaba usa lamang sa bongga nga mga ingredients nga giusa diha sa atong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus. Moinom ka tani ana every day. Isip ato ang dietary supplement.
1: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at Rose Hiss. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
0: Doon nagkikinabuhi sa makabuhay, labi na sa ato ang all-in-one nga kape nga ginatawag nato nag all-in-one nga naman kanatungod kay ang atong kape lang ang naidaghan ka mga ingredients gagiusa lang diha. Actually, daghan more than 10. Ang atong EXL Coffee Mix, 17-in-1. 17 ka mga ingredients in 1. Giusa lang sa atong kape. Imposible, Lady Bato. Ako, posible giyod ka makabuhay. Ang atong EXL Coffee Mix, 17-in-1. Sa 17 ka mga ingredients nga diha, nga makabenepisyo ang atong lawas diha, usa diha ang insulin. Ang mga dahon sa insulin plant kung makabuhay, aduna ka na corsolic acid nga nagatabang para matibuok ang insulin nga kanabitang nagatambal sa diabetes. Sakit na sa usa ka diabetic ka tao. Kanapod gituhuan nga ang pagkonsumo sa mga dahon sa insulin makatabang na para mapaubos nato ang level sa glucose sa dugo o ang mga diabetic na nagkakaon sa mga dahon o dahon sa insulin plant mismo. Oy, bonggang-bongga mapaubos pod ang level sa glucose sa ilahang dugo ng bonggang-bongga. Ang spiral flag o ang nagniningas na costus, oy, na ginatawag nato sa insulin plant para sa mga anti-diabetic, doon ay mga nagkadaiyang mga characteristics. So, na ay mga pipilapod ka mga benepisyo sa ato ang health. Ang insulin. Oo. Ginakontrol sa insulin mismo ang pagsaka sa level sa asukar sa ato ang dugo. Ang regular nga pagkonsumo nato sa dahon ni Ana, nagpugong na sa pagsugod sa mga grabe nga problema sa health kana tungod sa diabetes. Ginaayo usab ka makabuhay sa insulin plant ang ato ang panunaw mismo. O, ang itong digestion, pinaagi sa paglihok, isip usa ka natural nga prebiotic. Oo. Unya, ang pagdako usab sa bonggang-bongga nga mga nindot or okay nga mga bakterya sa ato ang tiyan o sa atong bituka mismo. Kanasab nga matang sa tanom, ang insulin plant ka makabuhay, doon na sa mga characteristics sa antioxidant nga nagatabang usab ka na sa pagguba sa mga libreng radical or free radicals. Libre, gid ba no? Gitagalog lang. Kaya mga free radicals, kunya ginaprotektahan sa mga tong lawas gikan sa pipila ka mga sakit sa tuang lawas. Ang insulin plan ka makabuhay, doon na kanay kapasidad para mamintinar nato ang sodium ug ingon man ang tubig. Doon na kanay diuretic nga characteristic. Mabitaw na nga makaayog yun ng insulin plan sa tuang health. Labi na sa imong pantog, hasta na sab sa imong bato. Ganyan. Kunya ka protektahan usab sa insulin plant ang imong lawas gikan sa mga bacterial infection kana tungod sa mga antibacterial properties nga naa diha. Ang mga antioxidant ni ana makaayo usab kana og kita malikay sa mga nagkadaiya nga mga sakit labi na sa diabetes. Tungod kay pwede usab nga gub-on sa insulin plant ang mga deposits sa mga tambok, sa mga fats ba, o ka ng mga wapag gikinahanglan nato nga hilo sa ato ang atay mismo. Pwede usap ka na nga gamiton kung ikaw doon na lagi problema sa imuhang atay. Doon yung mga pipila ka mga pagtuon ka makabuhay nga gipahita po, nagpakita sila nga ka na nga insulin plant. Doon ay anti-proliferative and anti-cancerous properties. Mabitaw na nga pwede ka na nga malikayan ang mga cancer pinaagi sa insulin plant. Pwede usap ka na nato nga malikayan ang level sa pagsaka sa kolesterol sa dugo. And at the same time, malikayan po ng mga sakit sa cardiovascular. Tungkol sa mga anti-inflammatory properties nga naa sa insulin plant ka makabuhay, matambalan ni ana ang mga naghubag nga tutunlan. Importante kaayo og kana kay makatabang yun, makahatag og benepisyo natong tanan, labi na sa mga diabeteson. Ang doses sa tambal nga insulin plant nagkadaiya sa matag tao kana tungod sa ilahang physical nga kondisyon. Gayon pa man, ang normal nga ginarekomenda nga doses ana duha ka beses lamang sa usa kaadlaw. Unya ang atong insulin plant, usa lamang sa 17 kamang ingredients nga naas ato ang all-in-one nga kape, ang atong EXL coffee mix 17-in-1. Nasubukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kapeng kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong Soking Digan. Salamat ka Makabuhay. Oy, alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
1: Lady Battle.
0: O karon ka makabuhay sa atong pagbalik ang sumpay. Ito na ipidayon ang ikatulo o gatapos ang tipakanga parte sa chapter 4 sa istorya ni Josima. Now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: celibator, hindi na lamang ako umimik sa bantang yon ni Hector. Napaisip lang naman ako noon na sa kabila ng katotohanan siya naman ang nagluloko sa aming dalawa sa aming pagsasama, siya pa ang may ganang magbanta at magalit. Hindi niya talaga kinikilala ang sakit na nararamdaman ko noon sa pangangalunya niya. Wala talaga siyang pakialam sa damdamin ko. Walang halaga sa kanya ang panig ko. Siya lang yata ang mahalaga. Siya lang ang dapat masaya. Siya lang lahat. Sir Dalton?
1: Naunsa ka bang ni akaman makatuog sa sofa? Wa ko na lang ikaw pukawa. Gidad-an ko na lang ikaw og habol kay tulog man.
0: Salamat, sir.
1: Ugma ka mo pa uli sa inyo kay Sabado naman sab dili ba? May gipaandam ko sa akong helper.
0: Ha?
1: Mga groceries para ninyo ni Hector. Apil na sab ang iyang mga ginikana.
0: Sir.
1: Ayaw na lang react. Kalipay ko ka na, Josima. Ayaw na balibari.
0: Sir Dalton.
1: Unya, dili ba matod mo ang imong iyaan o sa kaigagaw tuwa sa ospital kay may sakit? Nangayog tabang nimo. Bueno, padad-i silang kwarta nga ilang magamit. Tabang na lang nako nila. Aron sabi na makuhaan pang imong sweldo.
0: Sir Dalton.

mahala, no? Kamang gihuna-hunaon, yun kaayo ni Sir Dalton. Kabuutan na lang yun. Ginoon ni mahibaw niya, Josima. Huwa ko na lang sa balibari ang iyang haniag, mamo. Pero ang kunon kong nauwaw ko. Mapasalamaton ka. Igo na ka na, Josima. Anyway, wa mo man pangayu aba. Pero iampo si Sir Dalton nga mahimpit na gyud ang iyang kaayuhan. Deserve ka ini ang magdugay pa din sa kalibutan tungod sa iyang talagsaon nga kabuutan. Nanghupaw ka man gud. Nakahuna-una lang ko sa tanan. Ug nakapangutan ako. Nga unsa? Nga ang simpleng kabuutan ba sa tao nga sama ni Sir Dalton? Igo na nga makasulti kong nindot pagihapon ang magpakabuhi. Kunitandi sa gugmagikan kang Hector, nga dugay ko ng gustong batiun pagbalik. Josima!

Pwede ba ito ayoko magsisi sa bawat isang desisyon na ginawa ko patungkol kay Hector? Pero ramdam kong may panghihinayang ako sa buhay. Hindi ko na tinukoy pa kung ano. Basta't ang tiyak ko, parang nagsasayang ako ng lahat sa akin sa piling niya. Sa isipin niyan, Lady Batod, pinaalalahanan ko na lamang ang aking sarili na asawa ko na si Hector at wala nang bawian. At mahal ko siya, period. Pero habang tumatagal ako sa poder ni Sir Dalton, mas lalong nagseselos si Hector sa kanya. Nakaririnig na nga ako, Lady Batod, ng mga hindi kaaya-ayang pagdududa. Ang akala ko'y bumabalik na ang damdamin ni Hector sa akin. Pero nagkamali ako.

0: buhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. And there you have it, mga kabuhay mong nabati, ang kinatibok ang chapter 4 sa revelasyon ni Josima. Wa pa mi end dito ang yang story. Ah. Sa gihapon ipadayon ni gihapon nato ang pagpaminaw sa sumpay sa ang revelasyon sa mosunod pang episode sa atong tulumanon. Pero unya promise, human sa pipila ka mga painom do mamalik din ta. Kaya itong bitanog isgutan ang atong nabati nga kinatibok ang chapter 4 sa iyang kasaysayan. Okay? Dili lamang gihapon sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Ipinakikilala ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawa para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Magkabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
2: Excellent health, excellent life, EXL Magkabuhay Plus.
3: Nila intinado, puro 4 Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta bayad kay 30 mil man. Wala kong ingon nga, dinutunduhi ko kung siya akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makamuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangup lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa ating tinabuhi.
0: Balikan nato ang ato ang kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kamakabuhay, atong imo unang dietary supplement as in everyday na atong pagatumaron. Dagan ka ng mga ingredients og usa na diha mao ang guyabano nga makabenepisyo ang atong lawas. Ang guyabano lami na og makabusog nga prutas nga dunay mga benepisyo against atong health. Ang guyabano bongga kana sa carbohydrates, sa dietary fiber, sa vitamins B1, B2 and C ug uban pang phytochemicals nga pwede makatabang para batukan nato mga virus, mga allergens and carcinogens. Doon yung mga pipila ka mga health benefits. At usang unahon ka rin kayo murag daghan kigayla. So, na yung mga pipila usa. Mga nagunang mga benepisyo para sa guyabano alang sa tong lawas. Ang guyabano makapapaubos na sa risgo sa cancer. Matod pa sa pipila ka mga pagtuon ka makabuhay, ang guyabano doon na kanay acetogenins. Doon. Mga potenteng anti-cancer agents nga makapugong sa pagdako sa cancer cells. Ang guyabano doon ay sa cytotoxic effects na nagkahulugan ka na nga makapatay ka na sa mga abnormal nga cells. Ang guyabano makapa-induce usab sa apoptosis o ang programmed death sa mga cancer cells. Ang guyabano ka makabuhay doon ay anti-proliferative properties usab nga makapugong sa pagdaghan sa mga cancer cells. Ikaduha, ang guyabano makapabaskog, makapahimsog sa immune system. Doon kay taas ka na sa vitamin C, ang guyabano makatabang para mas mapaligon pa nato ang atong resistensya sa atong lawas para matukan ng mga sakit o mga infections. Ang vitamin C o sa ka-antioxidants nga makapa-neutralize sa mga free radicals nga pwede makaguba sa mga cells o gingon man sa mga tissues. Ang vitamin C makatabang usab sa pag-absorb sa iron na importante para sa pagmugna og dugo. Unya ang guyabano in other sa uban pang
4: pagtuon nga gipahitabo, makatabang para kita nindot ang atong pagpupo. As in, everyday guilty. O ba na, usahay ra sa in a blue moon. Tungkol sa taas nga dietary fiber nga naa sa guyabano, makatabang na ang guyabano para mamintinar na to ang regular nga bowel movement. Ang dietary fiber, makapaluwag na sa, kanito makapahumok sa pupo. O niya makapaubos po na sa presyon sa colon para di na kasigig utong liha. Ang guyabano sa giyod pwede usab nga makatabang para malikayan or kung daan na matambalan ang mga kondisyon sama sa constipation, hemorrhoids, and diverticulitis. Ganon. O niya ang guyabano sa laing bahin sa makabuhay makatabang para makontrolar na ito ang blood pressure. Kung kay taas ka na sa potassium and magnesium, ang guyabano makatabang para mabalansin nato ang electrolytes sa tong lawas. Ang potassium, ingon man ang magnesium, importante nga mga minerals nga mo control sa construction o sa relaxation sa mga muscles, labi na sa kasing-kasing. Unya ang potassium, ingon man magnesium, makatabang usab para mas muluag ang mga blood vessels. Unya ang matibhangan ang stress sa cardiovascular system. O ang katapusan, ang guyabano makatabang para mamugna nato ang enerhiya. Okay, taas sa thiamine ang guyabano makatabang para ma-convert nato ang carbohydrate sa glucose nga ang nagunang mo'y source sa energy sa tong lawas. Ang thiamine usab importante usab para sa normal nga pag-andar sa nervous system ingon man sa tong muscles. O di ba bongga ang guyabano? Unya ang guyabano usa lamang sa mga daghan nga ingredients nga giusa diha sa tong kapsula sa tong EXL Makabuhay Plus capsule.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Adi ka ba sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1, nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus, health and wellness for God's glory.
2: May buhay! Sa makabuhay!
4: Sa makabuhay nga itong all-in-one coffee, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ka mga ingredients na diha o kusa na diha ang ginger, ang luya, o saka bungang ugat, as in bungang ugat nga nailhan nga pampahumot, nga pampalasa sa mga pagkaon. Oo, nindot nga gamiton. Oo, ng bonggang-bongga makatabang na ang dahon. Pwede nga imong dukdukon, imong dugmukon ang dahon aron nga magamit isip pang tapal sa pipila ka mga kondisyon sa lawas. Kunya ang ugat mismo nga maoji permi na tong gamiton. Komo na kain na ang maoy atong pakuluan o bukalan nga kamugna na rin tagsalabat niya or tsaag ikan sa luya. Pwede usap ka na na nga usapon lamang o niya ipangpahid sa mga parte sa lawas ng mga apektado. Kung sabay mga sakit niya pwedeng tambalan sa luya, rayuma, nari mga samad-samad, kanang maglisod ka o kanang tunaw sa imong ipangkaon o mainom kag salabat gamit ang luya, sa imuhang pagkalibanga, ubo, sakit sa tutunlan, mga bunog sa lawas. Unya wakay gana mo kaon na kumuinom lang ka sa atuang salabat, ganyan. Or kay ikaw nagasuka diha. Or paglabad sa imong o. Or ka nang nawadaan kag tingog ka na mapagaw ta usay ka na bitaw mo pud akong ginabuhat no kanang kon kay baka nang luya sa luya kay ang peg, ganon. Pero para mas daghan pag itag mabenepisyo tungod kay daghan kayo 17 ka mga ingredients na sa ato ang all-in-one nga kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1 gawas sa luya makabenepisyo pata sa uban pang mga ingredients nga naa diha. Munang sama na ko og sa uban pa manginom nagtag kape every day og gana walay lain ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusaang
2: Lady Bato.
4: Maraming thank you, thanks you. Maraming kayo, ingon, marami good. So, atong i-plural, uy, maraming ana. Maraming thank you. Sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambaki ko, Lady Bato. Tambaki ko, Lady Bato.
4: Kamakabuhay kayo nga itong programa, ang tambagi ko, Lady Bato, gihatod ka na ito. Siyempre, gihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, kasandigan, o ang nag-inusarang protection mismo sa itong kalawasan. Muwagtang ka na sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, mupatok na sa mga balatian, sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation. Ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule, imintin na lamang ni mo ka na kamakabuhay. Kung ikaw adult, usang ato sa doha kakapsula matag-adlaw, uban sa atong inadlaw nga tubig, diligin ang bugnaw, inadlaw ha, as in warm water. Ipahitabo ni mo na 30 minutes sa dilika pamukaon, isip ni mo ang food supplement. Unya kung na kay sakit, naghanon ni mo ang pagtumar, mamahin mo ng duha, nga ato sa tulo kakapsula, unya 3 times a day. Inadlaw nga tubig yapon na pag-aim nun or warm water. Sa dilika pamukaon, mahimo rasad nga after kamukaon, pero paabuto sa nimo ang 1 hour, gikan kamukaon, isipin mo ang food supplement. Munang sama na kung sa uban pa, mutumar na kita sa EXL Makabuhay Plus Capsule, ug muinom kita sa tong all-in-one nga kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. And now, ang atong sender,

0: Hi, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato. Diyan kaganiya atong nabati ang kinatibok ang chapter 4 sa Revelasyon ni Josima. Again, wa pa mi ended to ha ang iyang storya. Ipadayon gihapon nato ang pagsunod ug pagpaminaw sa sumpay sa iyang revelasyon sa sunod nga episode sa atong tulumanon. Sa pagkakaron, lakbitan ug isgutan nato atong nabati nga kinatibok ang chapter 4 sa iyang kasaysayan kaganiya. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ang pagsmile, ayaw kalimot, kalimti na lang gyud ang imong gugma, ang imong partner nga hindi ka naman mahal, huwag mo lang kalilimutan ang umiti. Ganon. Smile, smile, smile and everything and God bless us. Anyway, Josima, ako na po nga pagtulunan karong adlawa kabahin sa chapter 4 sa imong istorya nga bisan unsa pa ang isulti sa mga tao sa palibot, labi na itong mga tao nga concern nato kabahin sa flaws, kasaypanan, dili maayong nga taras, character, or kadautan sa usa ka tawo nga atong gimahal. Basta kay nagmahal ka sa tinuoray, di kita maminaw, no? Pwede maminaw, pero ipalapos tas pikas dunggan. Love can move mountain once again. Sa wa pa mahigugma, di jud ko mag-inaw na, ay makadungog tayong ini nga istorya ba? Huwag ko ako mahigugma, bahala, o di ka diha, di jud ko mag-stay ni mo, makigbuwag jud ko, o niya ka nang dapatan ko ni mo, musukol jud ko sa dihang. Diyang nahigugma na. Sobra pa dayan ang kayang buhaton. Magpaulipon og taman, dawaton ang kamatuoran nga mga bit ang iyang partner. Hala, sige lang. Basta permi mo pauli sabay. Okay na lang. Ana, no? Well, we do not kanabitaong need to choose kanabitaong kinabuhi, sitwasyon, relasyon nga masakitan ta. Piliun nato ang usa ka kalipay nga deserve kay nato. Karon, kung kana ang happiness, dili na nato makuha sa atong gituhuan nga maoy source anang tanan sa usa ka relasyon, nganong magstay man ta? Nganong ato mang silutan ang atong kaugalingon? Do not be too hard on yourself, kamakabuhay. Kay, at the end of the day, kita gihapon magpili sa ato ang kapalaran. Permina na akong gisulti, kung unsay sitwasyon nato karon ato nang gipili, napugos man ta o wala, gipili nato na. Ang pagstay nato ang sitwasyon o relasyon, kung napugos man ta, choice nato nga mapugos. Or kung wata mapugos, choice nato nga magpabilin. Mao nang watay katungod nga mo reklamo, kay ato maning choice, merese manin nato, minan na bitaw. Ngayon, kung gusto nato na umalpas mula sa isang sitwasyon na nakasasakit na sa atin, sa isang relasyon na kalabitaong kawad una o kanang respeto sa atong kaugalingon, choice nato ang mo stay away from that relationship, from that situation, no? Kay para malipay ta, kay mubura ka ang kinabuhi para magstay ta anang usa ka sitwasyon, anang kinabuhi, anang relasyon nga kanabitaong tama tong gisulti sa imong amo nga tiguwang Josima nga kanang hangtod nga mahurot bitaw ka, dili nimo angin paabuton nga mahurot ka nga kanang wala na ka ikahatag nga ultimong respeto para sa imong kaugalingon, mawa na, no? Ikaw na ang labing useless nga tao kun mahitabo na. Kay supposedly ang pagsulod nato sa usa ka relasyon para magmalipayon ta, not necessarily nga lunlun kalipay, no? Kay nagin yung mga pagsuway, pero duwa pod magpasabot nga tangan na lang pod kasakit, kalbaryo, muratag pasan o gross, muli na bitaw. So, we need to accept the reality niya, face the fact nga, kung yun ani na gani ang sitwasyon, o feeling ni mo, nagkagrabi nga nagkagrabi, o wanay alibyo pa, stay away from it. Diba? Kay deserve na to ang magmalipayon. Kung di na ta happy, uy, manong magstay ko? Diba? You deserve to be happy and you deserve to be with someone nga puno sa respeto ug pagmahal diha nimo. Wa ko mag-ingon nga mga bitsad ka sama sa imong bana, pero you know, kana bitang dili man lang kay pagpakigrelasyon ang source sa happiness. Pwede man ang pagpili nato sa atong kaugalingon over diha sa usa ka relasyon ug tao nga kauban nato sa usa ka relasyon nga wa na makahatag og respeto ug pagmahal diri nato. Happiness na sad na, kanang piliyo nato atong kaugalingon, no? Sa mga kamakabuhay nato nga naminaw diha nga dunay inini nga sitwasyon nga mura bag toxic na kaayo ang inyong relasyon, piliya in town ang inyong kaugalingon. Kung naghimo na mo og mga lakang para ma-okay unya wa gihapon, nako palayo na mo ana nga sitwasyon og relasyon, no? Kay ang pagpili sa inyong mga kaugalingon mismo, happiness na na. Og pagpabilin sa imong value sa imong importansya isip tao. Ganon. Anyway, kamakabuhay, sundan na ito paminaw ng sumpay sa revelasyon ni Josima sa sunod pang episode sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug sakto ang detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug kumanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.

0: O eto na nga ang espesyal nga mensahe for today. Matod pa ka makabuhay, may kapuslanan ang pagpaugnat sa lawas. Apan ang espirituhanong pagpaugnat, mapuslanon alang sa tanang butang, kay makahatag man kanatog kinabuhi, karon og sa umaabot. Kanang espesyal nga mensahe ato mabasa sa unang Timoteo 4, versikulo 8. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Wala ko igong panahon manambling na tagpinalive, temporaryo lamang, kaya sa sunod igay magkuyog hapon na sa samang istasyon, sa samang oras, og ning atong tulumanon. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Og sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

Okay, may adlaw sa kinadong tinan, mahikala na nasip kita sa atong programa sa matag adlaw nga mabati ninyo sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga radio ang mga panid sa kagahapon. O kinilang yapon yung higala si Kuya Arn, mahikuban ka ninyo sabay sa paghatag na usab o laing pagtagad sa laing tampo nga giasoy diri ka nato sa usa ka babae nga si Lucy. Lucy, di kan salamat no sa imong kaagi nga imong gisalig ni natong programa. Mahigala ang usa ka sindir nato nga si Lucy taga San Franz Agusan Sur. Kumusta sa tanang taga San Franz, pipila na to ka mga sindir nato diha, no? Pila na to ka buo? Salamat sa inyo ha sa inyong pagsalig taga San Franz labi na kay Lucy. Okay, sa dili pa nato sugdan sa paghatag kinabuhi ang mga kaagi. Kumusta? Kumusta ang tanan nato mga avid listeners sa nagranlaing mga lugar? Isan pa man sa mga kasuksuukan diri sakop sa Mindanao o sa mga Kabisayaan. Sa tanan mga users nato sa ato mga product nga sukad ni adtuhantud karon nagpabilin nga nagasalig. Labi na sa atong coffee corn gold with malunggay and santon. Labi na sa mga tao nga aduna pa yung pangapipila ka mga tao nga wala pa gyud makabati sa ato ang mga higala. Base na rin mga bago nato mga listeners no nga wala sila kay balo kung unsay naa sa atong programa. Nga naa tay mga product nga makahatag og mayong benepisyo. Una, ang atong coffee corn gold with malunggay and santon nga makatabang sa mga tao nga maglisod sa pagbawas sa matag-adlaw. Mahigala, importante ba yan, no? Sa ato ang matag-adlaw nga makapagawas ta sa atong hugaw, dili pwede nga mulat ang tag-usak-adlaw o duhak-adlaw nga una ta magpagawas sa atong hugaw. Kaya kung maminti na ka na, sigurado mahigala, dili ingon sa pagpanungo, no? Basin og maulahin na ang tanan. Una pa mo sulay sa pag-inom sa atong coffee corn gold with malunggay and santon. Sa mga tao nga maglisod sa pagbawas sa matag-adlaw, makatabang ang atong coffee corn gold with malunggay and santon. Mahigala. At imanain niyong tinae, no? Kahit tinae, importante, no? Ibalo na tayo sa sulod sa tinae. Kung apundo na dito sa atong tinae, tagpila ka-adlaw, magkadaot atong tinay, magkabukol-bukol, hantod magkasamad-samad, hantod malata, paingon sa colon cancer. Muna mga igala, no? Manghinaot kung atistingan ninyo atong coffee corn gold with malunggay and santon. Nya, makasimpag yun ka sa atong coffee corn gold with malunggay and santon, tagtunga lang sa kutsara. Nagkantidan lang nga siya o 4 pesos or pinakata 5 pesos kada timpla ninyo. Tako na kinagtabang sa matag-adlaw ninyo nga pagpangapi. Kung kaduha ka mga pisa o sa kadlaw, buntag o hapon, 8 pesos lang or 10 pesos baka ha. O, ingana siya mahigala. Pero pwede niyo usa ka kutsara, bisang paghutdo ninyo o sa ka-pouch o sa ka-pitsil ninyo imnon. Ako lang, wala na siya overdose ba? No? Wala siya overdose pa siya makaingon mga ninutunta isa kutsara. Pwede kayo mahigala kayo, wala na siya ay chemicals na atong coffee corn gold with malunggay and santon. Rich in fiber na siya, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free. O pure organic mahigala, pwede kayo sa mga adunay diabetes, pwede kayo sa mga naay high blood. Mga high blood at diabetes, kana na lang yung katmihon, atong coffee corn gold with malunggay and santon. Ha? Pwede po kayo ni makatabang ni atong coffee corn gold with malunggay and santon sa mga tao nga adunay insomnia nga mao'y hinungdan nga dili na ka makatulog. Mutakilid na ka sa wala, mutakilid ka sa tuo, muhayang naman ka, mukulob naman ka. O say, tabunan na lang ni mukunla ng imong naong para makapiyong yug ka, makalimot ka, makahinano ka, di gyud mahitabo. Makatabang niya po na atong coffee corn gold with malunggay and santon nga mahibalik ang imong normal nga paghinanok sa taas-taas na nga oras. Sulayin ninyo mga higala atong coffee corn gold with malunggay and santon. Mauna siya ang kape nga dili ginabawal sa doktor. Wala na siya i-appeal sa bawal sa doktor. Kaya mo ingon ba yung doktor kung nakisakit, magpa-check up ka, bawal sa kamangapi. Lahit itong giingon ni doktor. Kay kini atong coffee corn gold with malunggay and santon, pure organic ni siya, walay chemicals. Mais, mangustin, o kamunggay. Kunya kung mo, sulay mo nini atos parmasya o butika, kunya ikumplito lang ang pangalan, ing na lang ang parmasya nga coffee corn gold with malunggay and santon. Gituyo na to na mga higala kay na ay mga coffee corn sa mga parmasya sa dili lang ato ah. Pero ang ato ah, mailhan man mo kay coffee corn. Pero kanang nasa mga parmasya, coffee corn ang uban. Ha? Okay, parahin ta mga higala. Napod kita yung usa ka coffee corn, pero purple. Kaganina, coffee corn gold. Kani, coffee corn purple,
with malunggay ang santon. Abi ninyo mahigala na ilhan kini nga superfood tungod sa taas nga anti-cyanins content nga naa sa atong coffee corn purple. Ang atong coffee corn purple with malunggay ang santon do na usab kini daghang sagol sama sa mangustin. Kining mangustin mahigala makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong regular ang pagbawas kada adlaw. Pag napag-i-chay sa agol dugang nini moringa o malunggay. Ang moringa o malunggay gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas. Makatabang usab nga makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Pag napag-i-chay dugang sa agol nga guyabano. Kining guyabano mangigala makatabang sa digestive health, makatabang sa pagpaubos sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Kung doon na siya isagol nga ashitaba, ang ashitaba mahigala makatabang sa panunaw sa digestive problem. Kung napagit siya isagol nga barley grass, kining barley grass mahigala makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang usab sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Og napagit siya isagol duga nga spirulina, kining spirulina mahigala makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo usab sa brain health. Napagit siya isagol nga ampalaya. Kining ampalaya mahigala na ibalaan ninyo kung unsay maayong benepisyo nga ikahatag sa ato. Nailhan ang ampalaya nga makatabang sa pagkontrol sa blood sugar level o makapaubos sa bad cholesterol o triglycerides. Triglycerides mahigala ha, hibalo mo, fats na siya, taba na siya nga nasulod sa atong lawas nga makontrol sa ampalaya nga naasagol sa atong coffee corn purple. Kung napag-idugang asagol nga chia seeds, kining chia seeds makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health, o makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar kung diabetic ka, magpabiling normal ang blood pressure kung high blood ka, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o ganunay lantip ang imong brain function o regular ang pagbawas kada adlaw. Busa, sulayi sab ninyo atong coffee corn purple with malunggay and santon. Ang atong coffee corn gold with malunggay and santon o coffee corn purple with malunggay and santon sab, ayaw ninyo ipariha sa sili kung pagpiga ninyo muhalang dayon. Mga 2 days, 3 days, diha na ninyo mahibalaan ang epekto sa atong ginashare nga mga product mahigala sama sa coffee corn gold with malunggay and santon o coffee corn purple. Pero kung gusto din yung epekto dayon mga 2 minutes paghuman sa pagpangapi, Turbo Max Coffee mahigala, tagtunga lang sa sachet, ha? Tagtunga lang sa basta first time ninyo, pero mudaga lang duhak adlaw, tulok adlaw, pwede na ninyo hot doon ang usa ka sachet. Oh, walay problema mga higala, ane? Walay yung mga side effect, kay pa-condition lang ni siya mga higala. Kung dili madawat imong kidney, kay nga no, kapi man ni siya mga higala. Lapos-lapos na ni siya, pero muhatag yung energy. Kini atong Turbo Max Coffee, paminaw ha? Para sa mga trabaho ni, doon na kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable root. Nailhan nga makapa-improve sa energy o stamina. Og napugid siya isagol nga black ginger. Kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina, muscle function. Og napugid siya dugang sagol nga tungkat ali. Kining tungkat ali mo pataas sa muscle strength o energy, ilado kini sa mga bodybuilding sports o usab exercise, recovery o stress o management. Og dugang pa napagit siya isagol nga red ginseng. Kining red ginseng makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw. Ang red ginseng usab maka-active sa immune cells busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sama anang ubo. Napagit siya isagol nga panax ginseng o horny goat weed. Ang panax ginseng o horny goat weed pang pataas sa energy, mukumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa immune system. O sa mga boss, mga sir, mga uncle, mga mama, mga ma'am, mga madam, mga kuya, mga papa, mga daddy, mga bay, mga part, distingi rego ninyo ang atong Turbo Max Coffee. Okay? Ang Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang sa energy. Okay, para ito mahigala, bisan pa man sa mga kondisyon sa atong lawas, mutrabaho ta, dili malikayan nga mubawas ang singot, unya, pagpanarapo na to, malanghap na to ang bugnaw kayo nga hangin, di ganahan ta. Pero wala ta mahibalo mahigala nga makapanuhot na dito. Maoy hinungdan nga manakit atong kalawasan, hinungdan nga mabalda po atong trabaho pagkaugma, kay di man ta ganahan mo trabaho, kay sakit atong kalawasan, kinahanglan ta,
og proteksyon nga makatabang sa ato nga mahimong tuloy-tuloy atong trabaho kada adlaw, no? Kini atong haplas nga Orion Herbal Liniment Oil, may gala. Orion Herbal Liniment Oil, daghanay na tabangan ni ini, daghanay na kasulay o naka-testimony nga epektibo gyud ang atong Orion Herbal Liniment Oil labi na sa mga panuhot, panakit sa kalawasan, labaw sa tanan, sa mga buntis, may gala. Nga dali ra gipakatawo ilang anak tungod kay wala gid sila panuhot. Og nindot sab ni sa inyo mga buntis dili madaot inyong baby tungod kay wala siya chemicals. Dili siya halang, pwede pud kayo sa mga bata. Nga bisan tagpila pa ka bulan pwede haplasan ni ini. Mo nagingon nato kining Orion Herbal Liniment Oil, green ang sudlanan, lubos green siya para sa tibuok pamilya gikan sa mga bata og hantud sa mga tigulang. Wala siya chemicals nga sagol mahigala, puno siya sa herbal, citronella, kakawati, acapulco, guava, luya, og himag, pure herbal, wala siya chemicals. Pwede siya sa mga katul-katul sa panit, allergies, og labi na usab sa mga bukol, og mga almoranas. Ang almoranas mahigala, pwede ninyo butangan ang gapas og Orion dayon dito ibutang sa inyong lubot matag gabi sa inyong pagkatulog. Pwede ang mga kuto og lusa og kuyamad sa bata. No? Hapuran lang ninyo nya tapos putsa din sa usa ka oras nga salupin kung malukop na paghapla sa Orion ang buhok sa babae o lalaki baka bisag mga lalaki basta kay naay buhok nga naay nagpuyo nga mga makahasol sa atong ulo labi na sa mga kaspa og balakubak kung wala matanggal sa inyong gina-apply nga mga unsa na din ha pwede atong Orion sigurado pananggalo ng mga kaspa og mga balakubak ha? Okay, may gala. Manginaot kong nasabta ninyo kung haplas na manggaling para sa trabaho o para sa external parts sa atong lawas, no? Makatabang atong Orion Herbal Liniment Oil. O dayon sa mga gala, napun kitay umaabot nga haplas usab. Ikaduhan atong haplas, kining gitawag na itong Supremo Herbal Oil. Kining Supremo Herbal Oil, mga gala, wala pa inunay sa mga parmasya. Dili pa ninyo ni mapalit. Kaming pa siya, magpahibalura ko kung mapalit na kinininyo. Ha? Pero ako lang dahan i-advance sa inyo pagpahibalo kung unsay naa sa atong Supremo Herbal Oil. Para diritso-diritso na dahin mo, kahibalo naman mo. Abi ninyo, mga gala, 25 na ni katuig nga nasulayan sa mga tao. Doon na kini mga epektibong sangkap sama sa panyawan, loya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad ug asunting. Oh, nasulayan na kini mahigala nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting. Kaya nga no, doon na kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas

plus ang inyong gikinahanglan basta mapalit na kini ninyo usab sa inyong mga pharmacia di sa inyong mga lugar o butika. Supremo Herbal Oil masaligan sa mga higala. Okay, no? Magpahibalo rata kung mapalit na kini ninyo ang Supremo Herbal Oil. Napakuyuban pang mga product na akong i-share sa inyo ha. Tiro niya na. Ato sa sugdanas paghatag o kinabuhi ang maong kaagi ni Lucy nga lumulupyo sa San Francisco Agusan Sur. Go!

0: Sana na ako ni Rod. Sigurado paundang ko ni Gudla ni nanay at tatay sa akong pag-eskwela. Inoko. Gano'n na ito pamalisa ako.
1: Jenny?

0: Não se cai. Lucy, naon sa ka? Ngano naghilak-hilak man ka din, ha? Dako si Gawas, nabatian na na ako imong pagdangoy-ngoy di, ha? Na ako'y problema. Luz, unsa ka na? Luz, saon na ako ni Luz, sigurado. Makaundag ako pag-eskwila di, edi. Kaya nga, lalikon sa problema ni mo, ha? Buntis ko. Buntis ka? Oo. Tepa, nga lang, buntis bang ka? Nayo sa kayo gayon, nahubog ko. Duha ka lalaki nga, ahong kauban. Nga lang, nakikauban magkaglalaki. Kinsa man? Barkada ni Bernie nga, bayot. Kaila na ako. Kaila po niya. Nakalit pa lang to nga nawala si Bernie nga bayot. Nga kami na lang tulo na ito ha kalalaki. Nga nag-ingon sa ako ha, sige lang kuno kay mo balik rin si Bernie. Ando na hubog ko, sige ko nilang ipainom. Nga, wala ko kayo sa'yo ng kamata na lang ko nga. Dito na ko sa ako sa kalaj. Nga ako na lang ko sa ako. Wala ko isapot. Ginoo ko. Nga, asa naman tong kalalaki? Ambot, wala ko kaya kita sa ilaha. Nakit sa may amahan niya ng bata ni mo sa ilaha. Ha? Wala ko kaya balo ko kinsay amahan niya. Nakituha man to sila. Pero wala ko kasahan ko kinsay kauban na ako sa lunch. Inaubog na ko. Wala na tingala. Ito ako na nabuntis man ko niya. Sama na na ako ni. Masayon sila ni nanay tatay. Sigurado yun. Lucy, kung siya akong buwan doon.
1: Ay. Esa, maguno na sa kokain. Nakalitan ko ni ini. Pastila ni mo, oy. Huwag man ka mag-amping sa mga tao nga yung mong gikauban sa pag-inom. May balo nga. Nag-inom mo niya, wala ka mag-amping.
0: Wala ko kasayag mo. Hindi mahitabo sa ako, ah.

Lucy. Oh, nakaplano na ako. Si plano ni mo? Nakaplano ko nga. Ako na lang ni punito ning bata. Ginoo ko ni mo, huwag ka mahadlok sa imong plano. Punito ni mong bata? Oo, para makapadaan ko pag-eskwila. Ayaw ka nagbuhata. Ayaw yun ka nagbuhata. Sigurado, nga magabaan yun ka sa Ginoo. Wala na ilabot ng bata. Wala siya kalimutan kung sa'yo nahitabo ni mo. Sus, ayaw yun ka na himo. Kay magdubli ko ng problema ni mo. Nyoy, pasag na lang na ako ni. Pakatawa na ito na. Ayun sa mga, muli na ako sa pag-eskwila. Alisod po. Imo nang tinuyuan, pero ayaw yun pagpunit. Kay magdubli ko ng problema, makasala ka sa Ginoo. Luoy ka ng bata. Noong sa mantawang kampayhana ka, punito ni mo. Imo nang gipatay, imo kaugling anak. Lucy, ayaw yun ako hata. Ayaw yun.

Los, hindi na ako may eskwela. Isang pagpadaan ka pang eskwela, murag mo aksyon ng klaro ang imong tiyan. Maulaw na ako. Sige, may pamundang ang pag-eskwela kaysa magpatay ka o bata nga nasa imong sabakan. Sigurado yung kasi Ginoo na di na to hibalaan ng gaba. Pasi magdubli pa yun ang problema ni mo. Bahalag mundang ka. Kung mo'y kapalaran ni mo nga di ka makatapos pag-eskwela na, bahala ka. Pasagdi na na. Magpaamot na lang ta nga matawa ka na imong anak. Sige, tabagan tara ka.

0: Okay. Hala. May sakit ako, Tian. Lucy? Lucy? Onsa man? Sakit ako, Tian.
1: Aha! Sakit na Tian mo? As in mga nakanakay, karuman imong kabulanan.
0: Lucy, tabangin ko din na magkaya. Sakit na kayo. Ay, kanila, pogi sa kayo. Magpapatag tricycle para mahatod ka sa ospital din sa Butuan. Sina, kanililang. Lucy?

Ginoo ko. Unsa kay resulta, unsa paing na ni Jenny na iyang pagpanganak. Parehas may mga estudyante yun, so may amo ikasuporta yung tao na ni Ush. Ay, pero sige lang, importante matawang bata. Hala, nabatay din ang hilak sa bata. Ay, Ginoo ko, nataw na ang bata. Nataw na ang bata. Salamat. Wala tampanto sa si Jenny.

0: Lucy, babae mong anak. Tuwag yati man pa. Lucy, unsay atong buhaton? Unsay akong ikasuporta sa bata?
1: Ay, sa kung nagunaw na, ato na ka ng planohon. Importante mahibalik imong kondisyon imo sa imong lawas. Ha? Sige lang, mangitar at agpaagi. Dilita ka pasagdan.
0: Salamat, Lucy.
1: Kana imong lipay-lipay nimo daghin na damay. Pero sige lang, usahon taman na naman na. Ang importante na tao na ang bata, ug wala mapunit. Tungo sa imong plano nga imong puniton.
0: Pasilo ka lang kung wala man ko'y laing. No, na natugod.
1: Ay, kalimti na to. Importante na tao na ang bibi. May gani atong mga ka-borders na itong nanabang. Ako ipasabot og maayo.
0: Time pa. Kato si Bernie ba?
1: Ngayon mong amiga, nga bayot.
0: Kaya nga no.
1: Masa nakaila si atong duha kalalaki?
0: Ug mo din ay ang duha kalalaki nga dili sila.
1: Maupod. Ay, kalibog ba ni? Wa mo ka kamalay. Good ka. Gihimo na day kag baby di ay neto sa lads. Na magpalit agata sa bata. Ug mga gamit niya. Sapot sa bata. Maningkamot ragod ta. O sa plano ni mo, mubalik pagkapag-eskwila?
0: Ambot, wala pa ako kay Balo.
1: Kung mubalik pagkapag-eskwila, maayo o dili na ikaw na magpunto. Kung makaya na ni mo pag-eskwila.
0: Ako pa ka naon-naon, Lucy.
1: Sige, Jen, kay magpalit sa ugata sa bata, ha? Mga gamit niya.

Losi? Oh, may ka nakauli ka na. Naulaw na ako sa mga kabord na to. Kaya nga no? Naulaw na ako sa pangayo. Mga nangamulakaw na lang ko. Mupauli ko sa amo. Mupauli na ka sa inyo, ha? Pero, dili na ko idiritso ang bata sa amo, kasi sigurado yun. Masukugit sila ni nanay tatay kung mauli ko sa San Franz. Marugili man ni may diretso ang bata sa inyo, ha? Asa ba din mo na ibutang? Plano na ako. Ting simba uma sa simbahan. Ako ibutang dito ang bata. Sigurado na mo sagup sa iya. Ginoo ko ni mo na ibili ni mong bata dito sa simbahan? Ha? Ayaw! Dili ko masugot. Hindi ka man masugot, Lucy. Ginagahasol din sa tuwan. Ayaw! Ibilin ka ng bata. Ibilin ka na. Kung saan ko man yung bata, Lucy, umantay ka buhi. Ako na'y bahala niya na. Kung mupauli ka sa inyo, pauli. Huwag ayaw na ipanghatag ng bata. Ibilin ka na niya. Ako na'y bahala niya na.

Ilen, ay naghilak lang ha, ay naghilak day. O dira bibiron, o dira bibiron, o. Ah, dira o. Basi nangita ni sa baho sa inahan. Kay mo ni kataban ni inahan. Ah, dali ko gusto na ka lang. Dali ko gusto, kugos, kugos. Wala na si mama ni mo dirito, amilakaw. Wala na. Ako na lang matiman si mo. Ayaw ka, balaka. Lang lang ha. Ah, hilom na, hilom na, hilom na. Hilom na, daddy, o, daddy, daddy, o, daddy, daddy. Maulan ako sa mga borders. Kasi kikog patabang sa ila, pero muhatag mo hinon sila, pero dili na pwede. Maundang nalasab siguro ko pag-eskwila. At timanon ako si Ilin. Kung mupauli ko dito sa Amoa, mupauli ko sa San Franz. Dalon ako si Ilin na ako'y magpailang, ako'y inahan.

0: pa, mayong adlaw pa.
1: Oh, sa maging putos lampi na. Oh, uy. Bata ka na, Lucy?
0: Oo, pa.
1: Ngalo na kay bata.
0: Akong anak pa.
2: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
3: Hey, ma'am. Good morning. Thank you kayo sa padayon niyo paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani, ma'am? O taga-asa ka?
4: Ako si Marilo Cuesta, taga-Wua at Capitan City, Silangon.
3: Ma'am, sa wala ba ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am? Unsa imo ang gibati sa una?
4: Magod yun ako uno kung di ko makastick. Sa kaanlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay. Gitransfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada ano di ko magbawas and then ako magdugay sa CR kag magdala pag cellphone aron magkabawas.
3: Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma?
4: Okay kaayo, wala ko problema sa tulog.
3: Wow. Thank you kaayo, Ma Marlo.
2: Okay, may galang mawatong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ania pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil.
5: Orion Herbal Oil ang ihapos mo.
6: Gipatak ang Orion Herbal Oil sa imong donggan. Naulian ang imong gibating sakit. Ano sa manda itong sakit sa imong donggan ilalong?
7: Nagnanak na ba siya?
6: Aha.
7: Infection na gani.
6: Pero nawala na ang infection tungod sa imong
7: gipatak. Tungod sa Orion.
6: Okay. So ngalan, ma'am?
7: Herging tayong.
8: Maayo ihaplas ang Orion Herbal Oil, humot na haplas pa kung doon na kay mga infection sama sa dunggan ug ilong. Imo lamang gamiton ang cotton balls nga humdon sa Orion Herbal Oil ug ipatak mo sa sulod sa imong dunggan ug ilong ug kini makahatag kanimo ug kahayahay sa imong gibati. Orion Herbal Oil, haplas ng bayan.
5: Orion Herbal Oil ang ihaplas mo.
6: Okay, mones siya human sa pila ka semana nga nakras ka sa motor.
9: Natulo na ron.
6: Tulo ka semana. Mao ni perting ugahan na.
9: Ayo na, ayo na.
6: Oh, ayo na. Unsay gitambal? Ha?
9: Orion.
6: Ay, Orion. Okay, so mao ning Orion Herbal Oil, haplas ng bayan. Efektibo?
9: Ay, super.
6: Ha?
9: Super. Very so, effective.
6: Very effective.
9: Retso ka uga ang mga tangos. Wa na mo.
6: Tanaw isa, no?
9: Ka isa.
6: Grabe. Dagang pangos. So, mao na yung mga kagalaan ang ka-efektibo sa Orion Herbal Oil.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, para ito sa mga testimony, may higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa inyo mga anak.
10: Nangita ko ang vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Naundan-undan na gid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang epekto aning Nerviplex, ako na dyan siya i-maintain sa akong mga anak.
2: Okay, mga inahan, no? Ayaw gininyo ihikaw sa inyong mga elementary mga anak ninyo. Dako kay nagtabang ang Nerviplex Syrup para sa mga bata. Dili na magduha-duha, no? Kung unsang klase ng vitamins, Nerviplex Syrup. Makahatag kini siya og brain memory vitamins, makatabang nga moalirto iyang utok sa klase sa bata tungod sa taurine nga nasa Nerviplex Syrup. Matabangan nga mugana ang kaon sa bata tungod sa lysine nga nasa atong Nerviplex Syrup gihapon. Makatabang nga mas mopaspas ang pagtubo sa bata tungod sa chlorella growth factor. Nerves vitamins para lagsik og dili luyahon ang bata tungod sa vitamin B complex. Para mas muhamis samtang nagdako ang bata, blooming siya, no? Makita nimo tungod sa niacinamide nga nasa atong Nerviplex Syrup. Og bitamina para dili daling magkasakit ang bata. Protektado siya kung mamintin siya sa Nerviplex Syrup pagpainom tungod kay adunay vitamin C and zinc ang atong Nerviplex Syrup. Og nasab kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na to nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumar sa Nerviplex EE or appetite enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon og makatabang pud ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-complex para sa himsog nga kaunuran og kaugatan. Og sa lain bahin napod kita ay B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot og tiil? Mao na ni gitawag nga nerves neuropathy. Tungod na kay nadaout ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhod pinaagi sa pagmintinar ug inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule, adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg ug vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan ug paminusan ang plaque formation ug malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fatness niya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Mega Carsoft Gel Capsule, makonhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang amo ubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Mega Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Mega Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Din makalambo pod ang Mega Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Carsoft Gel nga mulig-on ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Mega Carsoft Gel sa inyong skin health, dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga regla, matabangan mo sa Mega Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy, sa mga buntis ha, ang Mega Carsoft Gel Capsule naani siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang insakainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya yung pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw mag-Mega Care, kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayun yung kalimti atong Ferbite Capsule. Para sa mga higala na itong nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-Ferbite Capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong mafil mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na.
1: Bata ka na, Lucy?
0: Oo, pa.
1: Nalula kay bata?
0: Akong anak, pa.
1: Unsay anak? Ganyanhi man ka din, hinga. Wa man ka mabuntis. Pag-uli mo din sa San Franz, una kami balik dito sa Butuan, kaya mo iskwila. Hindi man ka buntis.
0: Buntis na ko ato, pa. Wala mo maklaro pa nga buntis ko.
1: Nga nung nahitabo na siya mo, ha? Nga nabuntis ka, Lucy? Asa mga mahanan niya bata? Asa nga mahan?
0: Asa pa, pag-istorerta pa ako sa nipapahoy ng bata. Milakaw siya pa, ngawa na siya. Magpakita sa ko, ah.
1: Bastilan, di mong bayhana ka?
0: Lisod po po ako kinimpuniton. Makasala ko sa Ginoo, pa. Mapasalo-alaw ko ninyo, God. Lisod po ako ning kuno ng bata. Ihatag-hatag. Nga ako kining dugo.
1: Ay.
0: Anak, nabuntis na kapag anhini mo, anak. Oo, ma. Kawit po angon niya itong amahan niya ng bata. Oo, ma. Yarong gibiyaan. Nga nagsabak ko. Na, sige na. Wala kita mahimo, Alfred.
1: Ay, imbis kipa-eskwila ka na mo, may nalang nga makatapos ka. Naningkamot mi nga makasuporta mi dito sa Butuan. Nag-eskwila ka dito nga makapadala mi kwarta. Unya, inganin na lang di eh. Ay, di mong bayhana ka. Huwag ka maghuna-huna sa imong mga ginikanan nga. Di na gani, halos mo palit sa akong kaugalingon para lang sa imong karon nagdala na kag bata.
0: Ay, na sige, Alfred, og yaw-yaw din na. Ato, gihapon ka ng apo.

0: Ay, gigila ka bata. Sa isang bangon ko. Ay,
1: abang mula dito ka. Ay, nakatulong umayo si Losi.
0: Ah, kadalang. Ay, hinanok siguro ni Mayhana ni. Ay, dali.
1: Ah, pa?
0: Ako na kayo nakatagpilaw na ko. Ako'y bahala ni. Bambi, kukuso na ako ni. Daduna mo ni sa kwarto ni mama ni mo. Aula si katulog ni Lucy para makapahulay ka.
1: Salamat, pa. Nagtuogin din taon akong mga ginikanan nga ako at ang anak. Wala sila kasayod niya na inahan nga tinod na walilain si Jeannie. Pero himalo ko sa ngantong-ngantong mahibal ang ragyapo nila. Sulti ano na ako sila sa tinood. Ang ako lang na makakaton sila ni Mama magpapas pagmahal sa bata. Kaya nagtuo silang ilag yung apo. Bisan pa man nga anak kini ni Jeannie nga akong suod nga higala nga classmates up na ako dito. Sa butuan, nga amot asa na karoon.

0: Ay, walang natuhibal in town. Sa pila na katuig nga ng labay. Wa ko magtuo, murag wala lang. Nasaon sa ma? Ay, si Ilen, nga among apo. Nagsikanyer na gid in town. Oo, ma. Pero wa pa gid in town na tumahili kung kinsay amahan ni ana.
1: Ay, dinta maghunaw na niya ng amahan-amahan. Niyantong mo'y pagkatawag, ipasagdan niya si Lucy. Ako lang naman tikdan, anak Lucy.
0: Kaya gano pa?
1: Bisan unsa ako nakong tutok si Ilin. Nga, imong anak, among apo. Wala gyur, bisan gamay nga nahiliwat kanimo. Kaya bisan pagtuag tanan naliwat sa lalaki, paamahan niya. Nagyapin siguro imuha, bisan nalang unsa nalang daunggan ba? Kita na wala kong si Ilin. Wag bisan gamay imuha.
0: Ah, naliwat yun siguro tanan dito sa iyong amahan pa. Grabe sa dito. Di ko makatuo ba? Nga halos na lang tuwa sa lalaki. Imposible ka na anak. Kay ikaw bito nga among anak. Naamagi ako ah, kay liwat ka halos sa imong amahan. Papa Alfred ni mo, pero naagya po'y ako ah. Kini akong ba-ba o imo mang yun. Ma, pwede ba mo masayod ma sa tinood?
1: Ngaon siya. Unsa ka na, Lucy? Unsa mo sayran na mo sa tinood?
0: Sa tinood, ma? Pa? Na ako'y suod nga classmate nga taga San Francisco lang yapon. Taga diri sa to, ah. Si Jenny. Unsa man na si Jenny? Classmate na ako dito sa Butuan. Nabuntis siya. Wala siya mahibalo kung kinsang lalaki kay duha ka lalaki ang gikainom.
1: Unsa may labot na ng Jenny nga nabuntis?
0: Pa, sa tinood lang, pasaylo ako ninyo nga karon lang kinin ako gisulti sa inyo. Diligin ako anak, si Ellen.
2: Oh. Sa pagkumpas,
1: unsa ka do?
0: Diligin ako anak si Ellen. Ginoo ko ni mong bayhana karong gipatuo man binimo nga imong anak nga nagtuo pud bi among apo.
3: Paminaw sa mo ma, ako kining gitoyo. Pasin pag-abot na mo din he. Nadala na kong bata din umakadawat o makaunaw na mo sa paghatag sa lain. Kay dili man ninyong dugo, dili akong dugo. Naluoy kay ko kang Ilin. O na nga, akong giangkon nga akong anak mo. Ako ka mong gipatuo.
1: Ginoo ko nung may hanak kahantod. Karon lang kami na ibalo nga nagsikan yan. High school na si Ilin.
3: Masaylo alam ko ninyo pa, ma.
0: Nakasayod na ba si Ilin?
3: Wala pa ma, pa. Ako pa siyang sultihan.
1: Asa na malingin lang Jenny?
3: Wala na kasayod kung naaba siya diri sa San Frans o asa siya paingod.
1: Mauba. Pero may bati na kami gugma sa bata. Amo pagtuo nga amo siyang apo, amo nagikini.
0: Tinood ka na. Ato na lang kini ipadayon Alfred. Nga ato yung apo. Bisan dili dugo sa atong anak nga si Lucy. Salamat kay sa inyo ma. O ako ni bahala kay Ilin sa pagpasabot. Kinahanglan imo sultian anak Lucy. Makasabot na ka ng bata.

0: Elaine? Ma? Dali, pagod. Pwede ta magsulti, Elaine? Ah, unsa ka na, ma? Paminaw, anak. Dali, dirilingkod. Lo, paminaw ko, lo.
1: Ay, kaluyan ka, apo.
0: La, paminaw ko. Kamusta ang eskwela, apo? Ah, okay na. La, nganahan niya apon ko sa mga classmates mga buhutan. Nala, sige, magigsulti mi sa imo, ha? Naisulti si mama sa imo, ha? Importante na, ma? Oh, anak, kinalang mahibalo ka. Mahibalo nga onsa, ma? Importante mahibalo ka. Ah, sige, mama, mainaw ko.

0: paminaw mayo ha. Pero mahal ka na mo. Si lola o si lolo ni mo ako. Salamat. Turel kay imo manggong anak, mamahalon yung kunin mo kay nagbinuotan man po ko sa inyo mo, labi na kay ila lola o lolo.
1: Ay, oo, apo, panggaon yung kanamo, ay, hantod-hantod, samtang ni apami.
0: Ah, dugay pa mamawala, lo. Ay, gano'n da, Emma?
2: Kung tunay nga ang pag-ibig mo.
0: Paminog Maya, abi ni mo, napakay na matikdan sa ako o sa imo? Kung sa'yo mamatikdan ako, ma? Mamatikdan lang ako, an. Ang buta lang makaya ba na ako pagsulti? Masino mawala ka sa ako? Ganang mawala man kung maugmasultihan ko ni mo? Mang ano nagilak mangkap? Anak sa tinuod, dili ka na ako tinuod niya, anak. Ang santo ba? Dili ka tinuod na ako nga, anak. Ang tinuod ni mong inahanggingan lang o Jeannie. Gusto mang ganin niya ipunit ka kaniad to. Pero ako sa ngipungan, kinabuntis siya sa lalaki nga wala siya kahibalo kung kinsa sa ilang. Duha mangod ka lalaki yang gikauban dito sa Osaka Lodge. Kaisa lang kuno na hitabo na buntis siya. Kung ikaw ang yang gisabak, unya plano niya ipapunit ka. Moto akong gipaningkamutan nga mapungan na dili yun ka mapunit niya kay sala sa Ginoo. Ya pag pagkatao na nimo, iyan na po kang dadun kay mulakaw daw siya kay naulaw na mi nga nangayog tabang sa mga ka-borders na mo dito sa Butuan. Dadun ka niya o giya kay ibilin sa simbahan masin ay makasagop sa emo ha. Oh. Ma? Oo, Ilin. Mato, huwag yapon ko misugot. Naningkamot ko nga mapungan ako siya. Iya kang gibilin sa boarding house na mo. Hantod nga milakaw siya. Ambot mo ano kay balokong asa siya. Taga din higyapon imong inahan sa San Franz. Pero wala ko kay balokong naaba siya diri. Ma, tinuon eh. Oh anak, pero ay kabalaka. Panggaol og mahalon yapong kanamo. Nilulog lula.
1: Oo, apo. Among yapong kang apo.
0: Oh, Ilin. Sige lang, day. Bisan og dili ka tinun anak ni Mama Lucy ni mo. Giisip ka na mo. Nga amo yung kang apo. Giisip ka pong ka na ako, anak. Nga amo yung kang anak. Hantot-hantot. Ako lang kang ipahibalo kay dili ko gusto mabot ang panahon nga sa laing tao ka makahibalo. Ay napangita sa iya, aniya ako, hantod sa hantod, ng mamahimot ni mong mama.

0: Ellen, oh, para busog ka, di gatas, oh.
1: Oh, ma, salamat, ma.
0: Oh, kau na ning itlog umayo.
2: Ay, apo, di ay balon ni mo, oh, gara.
1: Lo, salamat, lo.
0: Anak paminaw, ha? Kalimti na kato among isulti. Importante na himbalokas tinood.
1: Oh, ma, basta mahal ba ako ni mo, ma, Lucy, ha?
0: Ay, oo, mahal pa ka na ako kaysa akong kinabuhi.
1: Salamat, ma.
2: Ay, kami apo, lula ni mo, si Ding. Amog yung kang apo.
1: Salamat, lo.
2: Nala, kay ihatod na ka ni lula si Ding ni mo.
0: Dali na apo, kaya ihatod na ka.

0: Lucy?
1: Oh, pa?
0: Ana ko isulti sa imo haday.
1: Aon sa ka na, pa?
0: Asa na kaagyong inahan ni Ilin?
1: Wala nang kasayod, pa. Pero nasaid siya nga ako taga San Francisco. Amot na kunaw na pa ba siya sa iyong anak?
0: Kintahin mo abot ang higayon. Maabot siya dali sa ato. Unsa imong buhaton? May nang makapangandamdaan ka. Kanang wala to hibali ilang ba?
1: Pa, wala ko'y katungod sa bata nga pumpugong kung kwaon. Pero hunaw-naon na lang ni Jeannie. Nasukat sa pagkahimugso sa bata nga iyang gibiyaan. Ako na'y nagpailang inahan.
0: Oo, lagi. Di man nakalimod ba? Pugsun gud si Ilin kuhaon sa iyang inahan.
1: Wala nang kasayod pa kung siya akong buhaton. Ang ako na lang hangyoon ako si Jeannie. Nga din hinalang ipabili niya ang bata sa kuhantod sa kantoran. Kay sakit na gud sa ko apa.
0: Bisan pa man sa amo. Kay bata may kung kay ka na nga niabot sa diri. Nga mo lang itabangan ka sa pagmatuto niya ng bata.
1: Mao gani pa. Ayo. Ayo.
0: Oh, kinsa man ron?
1: Ayo. Ay sa pa, ako rin tanaw pa. Kinsa ka ni.

Tinoko. Sini. Ayor. Jenny. Ay, salamat. Lucy. Tinoon kita yung nakakatirag po yun. Gingnan talabaya ka nga taga San Franciapon ko parehas kita. Kumusta na ka? Di anak antos ko kus pagpangita sa inyo ha. Kumusta na akong anak? Kumusta na si Elaine? Unsa plano nimo sa bata? Mutan-aw lang ko sa iya. Napakay plano nga imong kuhaon? Ilalangon ta ko sa iya, Lucy, kung musugot ka. Nahibalo na siya nga, dili ko tinon niya nga inahan. Ako na siyang gipasabot. Kung nagpangutan na siya kung asa ka. Pero, Jenny, hibalo na kaon sa ibatiyon sa usa nga nagpaila nga inahan. Gikan pa sa pagbiyaan ni mo bata pa kayo, gamay pa kayo si Elaine, di ba? Lingon pa kay iyang mga kaunuran. Nga imong gitalikdan. Ug plano pa nimo imong ipaadap dito sa simbahan kung nay makakita. Palihog maluoy ka sakit na para kanamo uban sa akong mga ginikanan, Jenny. Kung nagplano ka nga imong kuhaon. Ay kabalaka, Lucy. Dili na ko kuhaon. Magpakita lang ko sa iya. Naringkamot ko nga makita na ako akong anak. Ah, sige. Wala ko'y katungod nga pungan ko ikaw. Kinahanglan may balo si Elaine o makita sa imo. Samtang dili pa wala iyang tadad. O sabot pasabot ni mo. Adunan ako'y delikado nga sakit nga dili na maayo. Adunan ako'y kanser. Nakay kanser, Jenny? Oo, Lucy. Kinoo ko. Oo, Lucy. Ampo ko sa kinoo nga nangay ko pa sa ilupon nga makita po na ako akong anak. Nagkauban ni mo. Kinoo ko. Salamat nga nakita kita. Pabuto na to. Dali, sulot dire. Dali, lingkod dire.

Pinsi ka o ba nimo? Ang akong bana na may duha ka mga anak na naimangod si Ilin. O niya, kung ako magtuo, namuabot kini ka na ako ang sakit. Asa man yung bana? Nga nung man yung mga bana din eh. Tuha dito sa sakyanan. Namoy sakyanan? Oo, naka bana ko og naay mahimo. Tungod sa akong paglakaw-lakaw. Pero kanunay ko nga nagdumdum sa akong anak. Nga naakan ni po. Nihangi ako sa akong bana, pangitaon ako. Nakadumdum ko nga naakas San Francisco Quiapon. Managisubay na ako ang tanan. Tungod sa pag-ampon ako sa Ginoo, natud-an niya pong kan ako. Nalibot na ako ang San Francisco. Giantos na ako. Para lang makita ko ikaw, uban ang akong anak, Lucy.

0: Nasi. Nasi. Ilin. Ma, paamin ako, ma. Ma'am, paamin ako. Oh, kaluyaan ka sa Ginoo kabuutan ni mo, Ilin. Kabuutan yun ni mo.
1: Apo. Ay.
0: Kinsa siya, ma? Akong suod nga higala, anak. Pamina, anak. Ikaw lang among ipaabot. Ipaila ko ikaw kaniya.

0: 阿明头，伊连下，
1: 我好嘛，出问题嘛？
0: 今年忙的是 Jenny，
1: Jenny， 你爸妈妈我对梦见我咁帮阿兰查空伊那喊，我那个我。
0: Oo siya, Ellen. Si Jenny nga imong tinood nga mama. May kaning anak, abot siya din sa tua tungkol sa iyong pagpangita.
1: Ma, anak, pwede ba makakakos? Pwede ba anak makakakos? Ma, anak, sorry kayo ha. Sana'y balani mo kabahin niya itong mga panahon na nagisultihan ka ni Mama Lucy ni mo. Masalo ako, anak. Sige lang, ma. Nakasabot naman ko kay pasabot ko ni Mama Lucy. I know I've gotta let you go. Ani alang ko anak, para magpaila sa imo nga ako imong inahan. Pero dili na ka nakakuhaon anak ha. Importante nga nakita ko ni mo nakita ta ka. Magagsa ko. Magagsa ko anak. Ma. Ma. Anak paminaw, dako kayo na kong pasalamat nga nagkita kami ni Mama Lucy ni mo. Grabe na kong pagpangita pagsubay din sa tanan barangay ni Aroday mo din eh. Pero anak, dili na kaklaho kuhao na nga naman ma. Anak, nanak ko'y sakit. Kung dili na ko magdugay din sa kalibutan. Ma. On. Ay, balo ko nga mahal na gagkainin mo si Mama Lucy ni mo. O ako, tama na nagkaila kita. Pero di na ko magdugay anak sa kalibutan. Nanak ko'y sakit anak.

mawala na ko din sa kalibutan. Sa pila na lang kahit ngayon. Salamat lang kung nakita ang kita ang nagkakos ko ikaw sa katapusan ngayon.

makita ng gini mo imong inahan. Oo, Malusi. Katong iyong gini ang mawala na sa kalibutan. Oo. Nasa sakit, anak. Kanser. Nakaiduha ka mga manghod, pero layo sila. Tua sila sa Cebu. Tagad Cebu yung banya. Pero ay kamalang ka, anak. Di amin nilolog lola ni mo nga magmahal sa imo, ha? Salamat ba? Siguro dili na mo magkita hantod sa kantoran, anak. Pero sige lang, di ako, ha? Tungod kay masakit na si mama ni mo o ingon niya nga pipila na lang kahit kayo nga mawala na siya sa kalibutan.

0: Ellen, mapaamin ako, ma. Ah, dali kayo na ako isulti sa imo.
1: Ay, apo, naapot na day ka.
0: Olo, lola, paamin ako. Ah, kaluyan ka sa Ginoo, apo. Naisulti si mama sa imo, hani mo. Dali, anak. Unsa na, ma? Diba, naibalo na ka sa sakit sa imong mama, Jenny. Tuwa sa Cebu. Oo, ma. Kumusta na to siya, ma? Mauna ako isulti sa imo karon. Wala na siya, anak. Nagtawag iyang bana. Napatay na si mama ni mo. Patay na siya, anak. Nakapahulay na gini mong inaan. Nga nag-anto si sayang sakit.
2: Malo si. Wala na si mama, Jenny.
0: Wala na.

Sige lang, Ata. Di amin nilulog lola ni mo, ha? Kami po, ako. Tinunanay nga magmahalong magpangka sa imo, anak.

Naglumba na lang may pagpatulo sa mong luha, Kuya Arnla, ni Mama ug Papa. Ako, ug ang bata. Sa dihang ay bala na niya nga wala na iyang mama dito sa Cebu, tungod sa sakit nga kanser. Sakit kay Kuya Arn. Nga akong dumdumon ang tanan sa kaagi sa kong giilang anak-anak. O na, focus po ko kay Ilin karon, Kuya Arn. Hantod siya makatapos. Nagtrabaho ko para makasuporta ko sa iyang pag-eskwila sa kolehiyo nga nana siya karon sa third year college. Kuya Arn, din nila ko tama nung dagan kayong salamat sa paghatag kinabuhi mong hinaot ko makahatag kinig inspirasyon sa uban na naminaw. Dagan salamat ay mong magtatampo, Lucy. Lucy, salamat kayo sa imong kaagi. No? Talagsaong kaagi usab na imong gishare rin sa itong programa ang mga panid sa kagahapon. Salamat kay Lucy, no? O mahinaot ko nga matagaan yung may kogmount si Ellen na third year college na siya karon, no? O sige. Salamat, Luz. O gayon nyo kalimti mga higala, no? Ang atong mga product ay pinaka-importante para kaninyo, ha? Na binagikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santan. Nakipausap sa atong Coffee Corn Purple. Sulayin ninyo atong Coffee Corn Purple, may gala. O sa atong Turbo Max Coffee. Paalam na. O sa atong Orion Herbal Liniment Oil. O sa atong umaabot nga haplas usab nga Supremo Herbal Oil. O sa atong Derbiplex Syrup, ang kumpletong vitamina para sa mga bata nga elementary. Mga inahan, before ninyo paeskwilahon, time na ninyo o usa ko tsara nga Derbiplex Syrup. Huwag napod kita yung Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para sa mga higala na itong nawala ang ganas pagkaon, ha? Ikan sa 13 anyos kung nawala ang ganas pagkaon, pwede mo take sa itong Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Huwag laminosam na sa itong B40 Capsule. Ang high dose nga B vitamins para sa mga higala na ito nga nakasinati o matusok-tusok sa tiil, huwag na yung mangusi, huwag nagbinhod ng mga kamot o tiil. O na yung kitawag na nerves neuropathy. No? Malibihan na, matambala na, pinagi pagmintin sa matag-adlaw o sa la kapsula sa atong B40 Capsule. O labinusap sa atong Mega Cars of Gel Capsule, dagang health problem ang itikar. Ay kalimti, o sa la kapsula matag-adlaw, gihapon mahigala. Okay, dagang kayong salamat mahigala. No, sa inyong makanunayong suporta, pinagi sa inyong pagpaminaw o sa paggamit sa itong mga product. Kininyong higala si Kuya Arn, ang inyong Dr. Love. Dr. Love! Bye-bye. O God bless ka na itong tinan. Dr. Love! Salamat! Love!

0: Ingon na ka ba'y mga panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon ng ingon man ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas.
1: Hello, hello, mga adlaw kanatong tanan, mga kahigalaan. Welcome na punta sa atong everyday program. O kinang inyong higala sa kahanginan si Buttercup nga manghinaot nga anaa kamo sa maayong panglawas. Ilabi na dyan sa atong mga pinalangga nga suking tigpaminaw, no? O gatong i-welcome po si Doktora Choi karong adlaw nga bisan pa nga busy kay siya, ligahin dyan siya og panahon, no? Alang kaninyong tanan para matubag ang mga mensahe nga atong mabasa karong adlaw actually. Hello, Dok Choi. Welcome.
2: Yes, yes, ma'am. Thank you kaayo no sa ato ang mga listeners no nga naghatag jud sa ilang time no nga mag-uban nato diari sa atong program kay kanilang mga message nila nagpasabot lang yun nga naa gyud sila naminaw nato no kanang amo lang pud mong giawhag nga pag-message pa mo, no? Labi na katong wala pa naka-send sa amo og even shout out or positive feedback sa paggamit sa among products or kung naa sila yung mga question regarding sa ilang health or sa ilang family, no? So participate unta sila sa atong program haron daghan patang matabangan.
1: Yes, doktora. So tinuod gyud mong giingon dok no nga kay daghan pa man pud ang mga nag-message. So dako jug possibility nga daghan gyapon na sila nga namati, no?
2: Yes.
1: So basa din ta doktora sa mga nag-message, diri ta aning last four digit niya nga 8478 sa 0955 ingon siya nga taga Zamboanga del Norte ko. Sorry na putol man di ay ni sir or ma'am, palihog tag-message usab ha para mabasa na to sa imong problema. So diri lang ta diretso sa ato ang line nga texter sender.
2: Yes.
1: Sa last four digit na 7074-0955. Anyway, ningon siya, good evening po. Nalangot ako'y pangutana, Dok, kung saan pag-search ang Fervite Capsule. Saan na pag-search sa TikTok o sa Shopee?
2: Ay, kanang sorry, gaya, no? Si Sir Franz, no? Kay siya man siya in charge aning pag-distribute aning mga products na to is di pag yun siya inanaka-high-tech, no? Nga available ta sa TikTok, no? Pero I think sa Shopee, murag nag-posting sila dito. Pero murag gamay ra ang orders pa. So, usahay na yung mga requirement ang Shopee. So, mas maayo siguro nga mag-message siya, si Sir, or si Ma'am, kung taga-asa siya,

0: ang spelling kay ya ang mas search kay F O R V I D E for vide man daw.
1: For vide is F E R V I T E. F E R V I T E.
0: Okay, so kana ma'am no imong i-search o pananglit no mangita ka or mapalit ka ingno nimo nga fur vide capsule. Okay, so thank you kaayo ma'am has for clarification nimo ah. So, derita sa ato ang laing texter sender nag-ingon siya sa last 4 digit number niya kay 5216 sa 0936 ingon siya good PM Dr. and Buttercup. Unsay pwedeng inumon sa inyong produkto nga sa tawo nga UTI?
1: UTI. Dili gyud ta kaingon anak ma'am no kay ang atong product is dili man ta antibiotic. So kung mag UTI yung ka kinahanglan jud ka moadto og doktor no. So ang isa ka simptoma sa UTI is sakit mangihi. Ang uban mag chills or maghilanat. Dayon ang uban murag naanay dugo ang ilang ihi no, medyo may pagkapula na. So kana mainana dapat as soon as possible mga 2-3 days lang nga gibati ni mga inana dapat magpa-check up na jugag doktor no. So kasagaran ang himoon sa doktor ana is kung naalang gyud laboratory sa inyo ang area, it's either sa health center or sa yakap clinic or sa government hospital or sa private na clinic ba no. So magpa-test yun na sila usually CBC urinalysis and ako on my part kasagaran magpakuha ko uric acid no, kay very common kayo ang uric acid stones no. So isa po na siya mabantayan ako kung makakaon ko og parat, makakaon ko og kanang medyo aslom tamis nga prutas, mura dayong musugmat ang akong UTI. So diana na ako makakuan nga uy nagkasaka na day ako ang uric acid no. And then isa na siya sa reason nga murag mag-cause na pud og urinary crystals no. So ang ako ang advice niya is kung nanagi siya symptoms sa UTI, mas better nga magpa-check up na gyud siya og doktor no, kay matagaan na gyud siya og antibiotic. Kung sakit pod mangihi ako usually muhatag po ko og potassium citrate, sodium citrate or kanang Roatinex ba and ana no. Ako na siyang dugangan ng antibiotic, depende sa pagkonsulta na mo kung unsay akong makuha ng mga history no or unsay mga examination ako makita no during check up dayon. Mas maayo gyud nga as soon as possible magpa-check up siya kay nabay usahay nga maka-cause na siya acute renal failure, meaning madaot ang imong kidney kung magrabihan ng infection no, na ay mga instances ana nga masubraan labi na kung diabetic sila nga paspas kayo mo kalat ang infection kay low kang immune system, dili kay ka fight dayon ang imo ang mga good cells no or good bacteria nimo sa imong lawas na man tay main ana nga natural flora ma-overcome sa mga bad bacteria no in ana no. So kanang in ana ang uban madaot ang ilang kidney nga ang uban ma-dialysis. No, dili man siya ingon nga forever dialysis pero nay uban nga emergency lang no sa sa time lang nga na hubag kaayo iya ang kidney no, na koy mga pasyente in ana nga diabetic no nga ni grabe ang infection niya, dili kay sila ka feel og pain dayon mo na din to nga grabe na kay nana day sa iya ang ihi no. So for a time na dialysis pero na apastra sa antibiotic no nga gipaagi gyud sa dextrose no. So and then good control na sa sugar nga naulian na wala na dayon siya ga dialysis. So mas maayo gyud nga kung nana kay sintomas sa UTI mga 2 to 3 days kinahanglan na gyud magpa-check up.
0: Okay, so doc, what if doc nga kanang sige lang siya iihi, pero wala pa siya gihilanat. So, dili rin na siya ka-UTI, doc.
1: Di po ito kaingon kung basi na mga kidney stone, ma'am. So, basta masakit yung pangihi, dili man necessary hilanat ka.
0: Okay.
1: Oo, kay basin dahil on the early part pa. So, may nalang yun, dapat magpa-check up na siya kay kung na kay mga kidney stones or urinary crystals, eventually, ma-form na siya mga crystals into stones. Isa po na sa reason madaot yung kidney.
0: Okay, doc. Sa ato pa dahil, doc, kanang magsigig ihi-ihi, though walay sakit mangihi sila, dako na siya chance, doc, no? Nga naaday tayo kidney stone na na, o dili ka po. No. Namutan na lang ko, doc.
1: So, kung ihi-ihi, lahi po na siya ang atong i-think, ana. Kung wala siya ilang reason, ihi-ihi lang. So, basinta siya sugar.
0: Okay.
1: Kaya isa na siya sa symptoms nga si kag ihi-ihi, isa ka reason, ana, is diabetic ka.

0: na kasagaran mabantayan sa uban dayon say katul katulang ila ang kuan kanang gawsananan sa ihi naagi sa katamis sa ilang urine.
1: Aha. So mga kahigalaan nato, no, aware na tadaan kung ina na atong batiyon. Magpa-check up gud lagi dayon. Mora gyud na sige'ng advice si doktora, no, kay bahin man ni sa atong panglawas, pa-check up gyud dayon ta, dili na ta maghuna-huna nga kuan walay kwarta, kay mo ni mauna nya ang ending dayon kay wala na kapa-check up, worst na. So inana. Okay, salamat kay doktora, no, sa imo ang advice para sa atong mga texter sender karong adlawa. Dito sa ato ang laing texter sender, doc, sa 0849 sa 0964. Uy, kuan man ni siya, doc, gusto siya mo apply og trabaho. Kinakadungog siya, doc, gahapon murag nag-invite to si Sir Earl na kanang gamok sa inyong programa nga nag-invite siya, nanginanghanlan siya og LDR man to. Hiring si Kuya Franz. Katong gusto mo apply para sa ni atong texter sender karon, no, nga si Sir John Ray. Oh, taga kuan man din siya, taga Davao Oriental. So actually nagama siya kuan, doc, oh.
0: Yeah, and, by data.
1: Kuan na gini siya, application letter nga yang gisen medyo taas-taas. So ato lang ning ipatag ni Kuya Franz, no, kay basin og matawagan ka kay kompleto naman ni dinhi imong gisulat, sir, no, na kay insakto nga address o sa imo ang cellphone number. So thank you kaayo sa imo ang interest nga mo applied nihi sa ato ang kuan, doc.
0: May nay na aron makaabot riyod pud sa uban nga mga listeners ang atong product, no. So text lang sila nimo, ma'am, Buttercup, nga magpahatod sila dito. Pero I think akong nahibawaan is during senior citizen shout out sa ato mga senior citizens diha, no. Hi, hello sa ato ang mga kuan elderlies. Pero young at heart, yeah.
1: Yes, boy, young, no, at heart.
0: So I think sa mga tapok-tapok nila sa senior, napoy isa ka boost dana sa atong products, no. Kay kasagaran sa atong mga product is kanang ganahan na atong mga senior, no, mga vitamins, mga coffee, mga haplas, no, kana jud ila ang ganahan kaayo, no. So sa ato ang mga batan-on diha, pwede gid kayo ninyo i-gift sa inyong mga nanay, sa inyong tatay, sa inyong lulag-lulo ato ang mga products, no.
1: Ano, or sa tanang day,
0: every month inyong tagaan sila og supply.
1: Yes, nindot kayo na, doktora, loving kayo sa maghahatagaan ano sa ilang mga loved ones.
0: Yes.
1: Then doc, speaking of katong ingong kanga payout ba, katong mga na-added to o sa simong mga nakita dito mo to sa mga LDRs, kato sila na. So sa gusto mo apply, no, message lang mo sa atong hotline, no, ang atong hotline number sa 0909-304-8924.
0: Yes.
1: Pwede po mo message sa kang Doc Choi, no?
0: Ha? Huh?
1: Sige, doc, pwede po siya mo message, doc. Dili, mo message lang dito.
0: Yes, sa ato ang Facebook account na ito nga Doc Choi. Pwede sila mo message ito sa panglawas na po, ma'am. Dili sa application sa trabaho, no, kaya kang sa imo ang partner na ina, no.
1: Dili mong gudok, kay naman gud mga times, doc, no, nga wala sila load, pero naa sila free data. So pwede gihapon sila, Doc Choi. Anyway, ato ra man ang mapasa unya, doc, no.
0: Okay.
1: Okay, thank you, ana. Kana agi tanan biya, doc, nga dili sa tanang panahon nga duna tay load. Kani bitong sa cellphone nga mo message ka? Oh. Di ba? O sa highland, meron itong na-ayos ka itong na-atay free data. So, pwede na po ta ka-message. Pero, si Doktora Gid, ni-prefer dyan siya, no, nga kanang unsa inyong mga health problems mo inyong ipadala.
0: Yes.
1: So, maapod to. So, nga, gusto okay, ninyo nga mga good nga mga feedback, nga na, no, or mga pa-shoutout. So, okay, kaya na. Welcome kaya ang tanan, no, sa page ni Doktora. Okay, page ba natawag, ana, Dok? Dari na po ta sa atong lain nga texter sender, no, karong adlawa. Ang nagpadala kani ang cellphone number nga last 4 digit nga 7013 sa 0975. Ingan siya, hello Doc Choi and Buttercup, mangutana lang ko nganong siging gasakit akong panga. Kani bitong di ani mga Johnny na, doc. Sige daw gasakit ngano daw. Oh, walay kumpleto na, wala lay pasumpay. Oh.
0: Basin sige siya usap-usap, ma'am.
1: Kana. Usap pud, doc, diba, doc?
0: Basin sige ni siya gyaw-yaw kay basin ang iyang trabaho nga extra. Or call center ka, ha, no, nga sige gyaw-yaw nga masigig ka stretch ang iyang mga mandibular joints, no. So
1: basin singerist po ni siya, doc.
0: Ha?
1: Basin singer.
0: Singer basin po, no. So wala kabalo kay wala man tay further information, no? So pwede rin siya mag-take lang sa og kanang B complex na to, no? Basinalay mga nerve pain. Nerve pains di ana. And then as needed lang a pain reliever, siguro ideal pain reliever ana is kanang kuan Mifinamic, Celecoxib niya, everyday ha niya sa ato ang B-complex, no? B-forte. And then, mas maayo siguro magpa-check siya. It's either sa ENT, kay, kanabi taong natay lakjo, basta yung sahay na may ana, ma'am ba?
1: Delikado
0: siya yung history, ana, nga lakjo, sige, nga ma, maipit ang mga nerves, di ana, sa iya ang mandibular angle, no? Or, pwede po ang dentist, ana, no? So, watakabalo, basta na ay mga problema sa iyang ngipon or sa iyang bangkil, di ana, kay naman ay ka nang itawag na to o wisdom tooth, no? Kapila na na, mga 30s, 40s na na siya, usahay mo gawas.
1: Nanay mo, adok?
0: Ako, wala kay siya nagawas, ma'am, because naibdan mo kong ngipon. So, naa siya space to move.
1: Okay.
0: So, kanang uban nga, wala kay ka naibdan o kanang mga molars ni mo, di ana, no? Mahuot ang space, no? Akong bana.
1: Nakasulay niya na. Sakit na ba daw
0: kayo na, sakit siya kayo na. So, naka, mura to siya, minor surgery, gito yung himo sa iyan, larga pa may sibo at doon. Mm. Dukay pag yun ang healing process.
1: Na?
0: So, muna siya nga, mas maya siguro nga, mapa-check up siya kung magsige na yun ang inana niya, dili mawala sa atong B-complex, no? Kay, base na siya laing problem, no? So, either you go to an ENT or ato ka sa dentista. Anyway, ang dentist, kung matanaw niya nga wala rin problema, i-refer ka niya na sa ENT.
1: Mm-hmm.
0: So, kinahanglan pag yun ang further nga evaluation kay wag yung idea kung unsa kaayo kay vague raman po kayong gingon pero mo to yung mga posibilidad
1: yes,
0: na
1: doc.
0: Cause.
1: Salamat, Doc, no? Kinaapong kuan, kinaang usahay, Doc, kung padulong punta ka ha, murag maglabad ang ulo, masakit ba na di ana? Hilantan? Lahi ba ito, Doc?
0: Mipon?
1: No? Dili. Kaning atong mga, dali, mga panga. Kung mura kagpadulong hilanat, masakit po na siya din, ha? Ba?
0: Wala mong kukasulay, inana, ma'am. Kaya mura kung padulong ko hilanat, is more on flu. So, mura body pains, man, the
1: betaw,
0: whole body ako
1: betaw, Doc,
0: feel,
1: no?
0: Inana. Pero kung na, siguro kay infected nga, ngipon, no, inana, siguro.
1: Insakto
0: or
1: jud
0: infected
1: kayo,
0: ka gums, inana. So, may tendency kung say, basin na naka-infection sa imong dalunggan, kay duol-duol lang po na siya nga area, ha? Pwede na siya.
1: PNT gihapon dyan siya.
0: Oo. Pero kung may ngong kang hubag ang imong haping, dapit, so basin, parotitis, kanang itawag na to, o kanang na-inflame ang imong parotid gland, no? Kaya naman na diha ka na bitaw. Kanang,
1: di bayuok. Bayuok.
0: Oo.
1: Mga to siya nga term, dok? Sa tungalan, dok?
0: Parotitis. Parotid gland. Okay. Hubag ang parotid gland.
1: Basin mao po nagibati niya, no?
0: Ito kaingon.
1: Basin ra.
0: Kung mauba po, so mas maayos siya nga magpa-check up na lang kung unsa dyan na siya kay vague ramang gugayo po na iyang information nga gihatag. So muna nga, itong ma-prescribe sa saya, ito ang B-complex.
1: Yeah. Manghinaot nga, naaka mo sa maayong panglawas, ilabi na dyan sa atong mga pinalangga nga suking tigpaminaw, no? Huwag atong i-welcome po si Dr. Choi karong adlaw nga bisan pa nga busy case siya, nigahin dyan siya og panahon, no? Alang kaninyong tanan para matubag ang mga mensahe nga atong mabasa karong adlaw actually. Hello, Dr. Choi! Welcome!
0: Yes, yes, ma'am! Thank you kaayo, no, sa ato ang mga listeners, no, nga naghatag dyan sa ilang time, no, nga mag-uban na to diyari sa atong program kay kanilang mga message nila, nagpasabot lang yun, nga naragyan sila na minaw na to, no? Kanang, amo lang po mong giawhag, nga, pag-message pa mo, no? Labi na katong wala pa na ka-send sa amo, o even shout-out, or positive feedback sa paggamit sa among products, or kung naa sila yung mga question regarding sa ilang health, or sa ilang family, no? So, participate, unta sila sa atong program, haron, daghan patang matabangan.
1: Yes, doktora. So, tinuod ko yung mong gingon, Dok, no, nga. Kaya daghan pa mong po ang mga nag-message. So, dako yung possibility nga, daghan gipon na sila nga namati, no?
0: Yes.
1: So, basa din ta, doktora, sa mga nag-message. Tirita aning last 4-digit niya nga, 8478 sa 0955. Ingon siya nga, taga Zamboanga del Norte ko. Sorry, naputol man di ay ni, sir or ma'am, palihog tag-message usab ha. para mabasa na to sa imong problema. So, dali lang ta diretso sa ato ang line niya, text or sender.
0: Yes.
1: So, last four digit na 7074, so 0955. Anyway, ningo siya, good evening po. Nalangot ako'y pangutana, Doc, kung saan pag-search ang Fervite Capsule. Saan na pag-search sa TikTok o sa Shopee?
0: Ay, karang sorry yun ka, you know, si Sir Franz, no, kay siya man dyan in charge aning pag-distribute aning mga products na to is di pag yun siya inanaka-high-tech, no, nga available ta sa TikTok, no. Pero I think sa Shopee, murag nag-posting sila dito, pero murag gamay ra ang orders pa, so usahay na yung mga requirement ang Shopee. So mas maayo siguro nga mag-message siya, si Sir, or si Ma'am, kung taga-asa siya, haron may direct na lang nato asya siya nga pharmacy mo adto or asa ni nga pharmacy available, no. Ang Fervite nato is kanang vitamins na siya nga na B complex, folic and iron, no, sa kanang mga medyo may anemic, kanang labi na sa kanang mga elderly na or kanang mga kusugay magmens nga mababayi or kanang mga buntis, no, or bago lang nanganak, ideally gyud mag-Fervite.
1: Okay, Doc. So, munang maglisod po na siya search, Doc, kay ang yang nahibalan, wala mag-delete niya familiar ang spelling, kay ya ang mas-search kay F-O-R-V-I-D-E, Fervite man, Doc.
0: Fervite is F-E-R-V-I-T-E. Yes.
1: F-E-R-V-I-T-E. Okay. So, kana ma'am, no, imong i-search o pananglit, no, mangita ka or mapalit ka, ingno ni mga Fervite capsule. Okay. So, thank you kaayo, ma'am, ha, for clarification ni imo, ah. So, darita sa ato ang laing texter sender, nag-ingon siya sa last four digit number niya kay 5216 sa 0936. Ingon siya, good PM, Dr. Ann Buttercup. Unsay pwedeng inumon sa inyong produkto nga sa tawo nga UTI?
0: UTI? Diligid ta kayo na anak, ma'am, no? Kaya ang atong product is diligid ta antibiotic. So, kung mag-UTI yun ka, kinahanglan yun ka mo at tuog doktor, no? So, ang isa ka simptoma sa UTI, sakit mangihi, ang uban mag-chills or maghilanat, dayon ang uban, murag na anay dugo ang ilang ihi, no? Medyo may pagkapula na. So, kanamain ana, dapat as soon as possible, mga 2-3 days lang nga gibati ni mga inana, dapat magpa-check up na jugag doktor, no? So, kasagaran ang himoon sa doktor ana is kung naalang gear laboratory sa inyo ang area, it's either sa health center or sa Yakap clinic or sa government hospital or sa private na clinic ba, no? So, magpa-test yun na sila usually. CBC urinalysis, and ako, on my part, kasagaran magpakuha ko uric acid, no? Kay very common kayo ang uric acid stones, no? So, isa po na siya, mabantayan ako kung makakaon ko og parat, makakaon ko og kanang medyo aslong tamis nga prutas, mura dahil musugmat ang akong UTI. So, dianan ako makakuan nga, uy, nagkasaka na dahil ako ang uric acid, no? And then, isa na siya sa reason nga mura mag-cause na po the urinary crystals, no? So, ang ako ang advice niya is kung nanagi siya symptoms sa UTI, mas better nga magpa-check up nagi siya og doktor, no? Kay matagaan nagi siya og antibiotic, kung sakit pod mangihi, ako usually muhatag po ko og potassium citrate, sodium citrate or kanang Rootinex ba and ano, no? Ako na siyang dugangan ng antibiotic, depende. Depende sa pagkonsulta na mo kung sa'y akong makuha ng mga history, no? Or kung sa'y mga examination ako makita, no? During check-up. Dayon, mas maayo gyud nga as soon as possible magpa-check-up siya kay. Nabi usahay nga makakos na siya acute renal failure, meaning madaot ang imong kidney kung magrabihan ng infection, no? Na yung mga instances ana nga masubraan, labi na kung diabetic sila, nga paspas kayo mukalat ang infection, kay low kang immune system, dili kay ka-fight dahil ang imo ang mga good cells, no? Or good bacteria nimo sa imong lawas, naman tayo may inana, nga natural flora, ma-overcome sa mga bad bacteria, no? Inana, no? So, kanang inana, ang uban, madaot ang ilang kidney, nga ang uban, ma-dialysis. No, dili man siya ingon nga forever dialysis pero naiuban nga emergency lang, no, sa sa time lang nga na hubag kaayo iya ang kidney no na koy mga pasyente in ana nga diabetic no nga ni grabe ang infection niya dili kay sila ka feel og pain dayon mo na din to nga grabe na kay nana dai sa iya ang ihi no so for a time na dialysis pero na na apastra sa antibiotic no nga gipaagi gyud sa dextrose no so and then good control na sa sugar nga naulian na wala na dayon siya ga dialysis so mas maayo yun nga kung nana kay simptoma sa UTI mga 2 to 3 days kinahanglan na gyud magpa-check up.
1: Okay, so doc, what if doc nga kanang sige lang siya iihi, pero wala pa siya gihilanat. So, dili rin na siya ka-UTI, doc.
0: Di po ito kaingon kung basi na mga kidney stone, ma'am. So, basta masakit yun pangihi, dili man necessary hilanat ka.
1: Okay.
0: Oo, kay basi na on the early part pa. So, may na lang yun, dapat magpa-check up na siya kay kung na kay mga kidney stones or urinary crystals, eventually, ma-form na siya mga crystals into stones. Isa po na sa reason madawat yung kidney.
1: Okay, doc. Sa ato pa dahi, doc, kanang magsigihi, though walay sakit, mangihi sila, dako na siya chance, doc, no? Nga naaday tayo kidney stone na na, o dadili kapod. No. Namutahan na lang ko, doc.
0: So, kung ihihi, lahi po na siya ang atong i-think, ana. Kung wala siya ilang reason, ihihi lang. So, basinta siya sugar.
1: Okay.
0: Kaya isa na siya sa symptoms nga si kag ihihi, isa ka reason ana is diabetic ka. Mo na kasagaran mabantayan sa uban dayon say katul. Katul ang ila ang kuan kanang gawsananan sa ihi ana agi sa katamis sa ila ang urine.
1: So mga kahigalaan nato no aware na tadaan kung inana atong batiyon. Magpa-check up gud lagi dayon. Mo ra ganay siging advice sa si doktora no kay bahin man ni sa atong panglawas. Pa-check up gud dayon ta dili na ta maguna-una nga kuan walay kwarta kay mo ni mauna nya ang ending dayon kay wala nakapa-check up worst na. So inana. Okay, salamat kay doktora no sa imo ang advice para sa atong mga texter sender karong adlaw. Dito sa ato ang laing texter sender doc sa 0849 sa 0964. Uy, kuan man ni siya doc, gusto siya mo apply og trabaho. Kinakaduwang siya doc gahapon, murag nag-invite to si Sir Earl na kanang kamo sa inyong programa nga nag-invite siya, nanghanlan siya og LDR man to, hiring si Kuya Franz. Katong gusto mo apply para sa ni atong texter sender karon no nga si Sir John Ray. Oh, taga kuan man din siya, taga Davao Oriental. So actually, nagama siya kuan, doc, oh.
0: Yeah, and, by data.
1: Kuan na gini siya. Application letter nga yung gisin. Medyo taas-taas. So, ato lang yung ipatag ni Kuya Franz, no? Kay basin o matawagan ka. Kay kompleto naman ni din imong gisulat, sir, no? Na kay insaktong address o sa imo ang cellphone number. So, thank you kaayo sa imo ang interest nga mo applied nihi sa ato ang kuan, doc.
0: Maya na inana, aron makaabot riyad po sa uban ng mga listeners ang atong product, no? So, text lang sila ni mo, ma'am, Buttercup, nga magpahatod sila dito. Pero I think, akong nahibawaan is during senior citizen, shout out sa ato mga senior citizens diha, no? Hi, hello! Sa ato ang mga kuan, elderlies, pero young at heart yan.
1: Yes, boy, young ano? At heart.
0: So, I think sa mga tapok-tapok nila sa senior, napoy isa ka-boost dana sa atong products, no? Kay kasagaran sa atong mga product is kanang ganahan ang atong mga senior, no? Mga vitamins, mga coffee, mga haplas, no? Kanang yung ilaang ganahan kayo, no? So, sa ato ang mga batan-on diha, pwede gid kayo ninyo i-gift sa inyong mga nanay, sa inyong tatay, sa inyong lulag-lulo, ato ang mga products, no? Like, ano, or
1: sa tanang day.
0: Every month, inyong tagaan sila og supply.
1: Yes. Nindot kayo na, doktora. Loving kayo sa maghahatagana no, sa ilang mga loved ones.
0: Yes.
1: Then, doc, speaking of katong ingong ka nga payout ba, katong mga na-added to, o sa simong mga nakita dito, mo to sa mga LDRs. Kato sila. Na? So, sa gusto mo apply no, message lang mo sa atong hotline no, ang atong hotline number sa 0909-304-8924.
0: Yes.
1: Pwede po mo message sa kang Doc Choi, no?
0: Ha? Huh?
1: Sige, Doc. Pwede po siya mo message, sila Doc. Dili, mo message sila dito.
0: Yes. Sa walay ito ang koan, Facebook account na ito nga Doc Choi. Pwede sila mo message ito sa panglawas na po, ma'am. Dili sa application sa trabaho nung kaya kang sa imo ang partner ng nana. No?
1: Dili mong gudok, okay, namang yung mga times, Dok, no, nga wala sila yung load, pero naa sila yung free data. So, pwede gihapon sila, Dok Choi. Anyway, ito naman ang mapasa o niya, Dok, no?
0: Okay.
1: Okay, thank you, Ana. Kanaagitan nun, Dok, nga dili sa tanang panahon nga doon na tayo load. Kanibitong sa cellphone nga mo message ka?
0: Mm.
1: Oh. Diba? O sa highland, meron itong na-ice ka itong natay free data. So, pwede na po ta ka-message. Pero, si Doktora Gid, ni-prefer dyan siya, no, nga ka nang unsa inyong mga health problems mo inyong ipadala.
0: Yes.
1: Sa mga pagto, sa mga gusto okay, ninyo nga mga good nga mga feedback, nga na, no, or mga pa-shoutout. So, okay kay na. Welcome kaya ang tanan, no, sa page ni Doktora. Okay, page ba natawag, ana, Dok? Dari na po ta sa atong lain nga texter sender, no, karong adlawa. Ang nagpadala kani ang cellphone number nga last 4 digit nga 7013 sa 0975 ingon siya, hello Doc Choi and Buttercup, mangutana lang ko nganong siging gasakit akong panga kani bitong di ani mga Johnny na Doc, sige daw gasakit ngano daw, oh walay kumpleto na, wala lay pasumpay. Oh
0: kasi sige siya usap-usap, ma'am,
1: kana usap po, Doc, diba, Doc?
0: Basin sige ni siya yaw-yaw kay basin ang iyang trabaho ng extra or call center ka, ha, no, nga sige yaw-yaw nga masigig ka stretch ang iyang mga mandibular joints, no. So
1: basin singerist po ni siya, Dok,
0: ha,
1: basin singer,
0: singer basin po, no. So wata kabalo kay wala man tay further information, no. So pwede rin siya mag-take lang sa og kanang B-complex na to, no? Base na alay mga nerve pain. Mga nerve pains di ana. And then, as needed lang a pain reliever, siguro, ideal pain reliever ana is kanang kuan, Mifinamic, Celecoxib, niya, everyday ha niya sa ato ang B-complex, no? B-forte. And then, mas maayo siguro magpa-check siya. It's either sa ENT, kay kana bitaw natay lakjo basin sahay na may ana, ma'am, ba
1: siya
0: yung istorya na nga lakjo sige nga ma, maipit ang mga nerves di ana sa iya ang mandibular angle, no, or pwede pod ang dentist ana, no. So wata kabalo basin na ay mga problema sa iyang ngipon or sa iyang bangkil di ana, kay naman ay kanang itawag na to og wisdom tooth, no. Kapila na mga 30s 40s na siya usahay mo gawas.
1: Nanay mo, ado?
0: Ako, wala kay siya nagawas, ma'am, because naibdan mo kong ngipon.
1: Ah.
0: So, naa siya space to move.
1: Okay.
0: So, kanang uban nga, wala kay ka naibdan o kanang mga molars ni Madiana, no? Mahuot ang space, no? Akong bana.
1: Nakasulay niya na. Sakit na ba daw
0: ko ina, Dok? Sakit siya gina. So, naka mura to siya minor surgery gito kay himo sa iyan larga pa mixibo adto then dugay pa gyud ang healing process
1: na.
0: So muna siya nga mas maayo siguro nga mapa check up siya kung magsige na gyud inana niya dili mawala sa atong B complex, no, kay base na jo lain problem, no. So either you go to an ENT or ato ka sa dentista. Anyway, ang dentist, kung matanaw niya nga wala rin problema, i-refer ka niya na sa ENT. So, kinahanglan pag yun na further nga evaluation kay wag yun tayo idea kung unsa kaayo kay vague naman po kayong gingon, pero mo to yung mga posibilidad,
1: yes,
0: na
1: Doc.
0: Cause.
1: Salamat, Doc, no? Kana pong kuan, kana ang usahay, Doc, kung padulong po ta kaha, murag maglabad ang ulo, masakit ba na, Diana? Hilantan? Lahi ba ito, Dok?
0: Nipon?
1: Dili. Kaning atong mga dari, mga panga. Kung mura kagpadulong hilanat, masakit po na siya din, ha, ba?
0: Wala mong kukasulay, inana, ma'am. Kaya mura kung padulong ko hilanat is more on flu. So mura body pains, man,
1: betaw,
0: whole body ako
1: betaw,
0: ma-
1: Dok,
0: feel,
1: no?
0: Inana. Pero kung na siguro kay infected nga, ngipon, so, inana, siguro.
1: Insakto,
0: or infected
1: ka ayo,
0: ka gums, inana. So, na tendency kung say, base na naka-infection sa imong dalungan, kay duol-duol naman po na siya nga area, ha? Pwede na siya.
1: PNT gihapon dyan siya.
0: Oo. Pero kung mayroon ka nga hubag ang imong aping dapit, so base na parotitis, kanang itawag na to, o kanang na-inflame ang imong parotid gland, no? Kaya naman na diha ka na bitang kanang bayuok.
1: Bayuok?
0: Oo.
1: Mo to siya nga term, Dok? Sa tungalan, Dok?
0: Parotitis. Parotid gland.
1: Okay.
0: Hubag ang parotid gland.
1: Basin, maupo nagibati niya, no?
0: Ito kaingon
1: kay Basindra.
0: Kung maubapod, so mas maayos siya nga magpa-check up na lang kung unsa dyan na siya kay vague ramang gugayo po lang yung information nga gihatag. So muna nga itong ma-prescribe sa iya, ito ang B-complex nga yes. B-forte. And then magpa-further work up siya, magpa-further check up siya.
1: Okay, salamat kay
0: Dok. Ma-dentist ba or ma-ENT ba?
1: Yes, so klaro kaayo no, ang tambag ni doktora ni mo. Then basin po, pakapinan niya ha-plus dok ba? I-massage-massage kamay kung wala rin ito'y hubag panalit sa iyang ipon. O, apilan itong uray yun.
0: Pwede okay. Itong halang-halang.
1: Aghalang-halang. O, mas lami. Mas kuan mangod. Lami po ng feeling pag halang-halang mangod. Kay more refreshing kayo, no? So, mauna to doktora, no? Daghan kayo itag mga messages pa nga basahunon. Pero sa sunod na po niya nga episode, dok?
0: Yes.
1: Dayon. Hapit naman po ng ato ang oras. So, gi-invite na ito mga kahigalaan balik, no? Sa atong hotline number, katong dili pa naka-memorize. Atong hotline number nga 0909-304-8924.
0: Yes. O, sa ato apong Facebook account nga Doc Choi, D-O-C space C-H-O-I. So, pwede po mo dito mag-send sa inyong shout-out, questions, mga pictures ba sa inyong mga sama diha or kanang mga lesions diana or mga laboratories ninyo. Pero ang ato adiani is medical advice ragyan ta ha.
1: Yes, dok.
0: So dili tayo nga kita mo reseta kay bawal mangyud pod na nga kamu-kamu lay mo palit kay ang ato adiri is mas mayog yun nga makita gyud mo doktor diha kay lahi ra man sa gipang storya ra nila nga isa or duha ra ka symptoms dili gid the whole picture ba no so kung mayon ta history taking ra ta pero dapat na gyud tay part sa physical examination no and then if dili pa nato clear kung unsa jud ang diagnosis or unsa jud ang sakit sa history o kanang physical exam magpakuha na po ta og laboratories no sa so, inana jud na ang proper nga pagtambal sa inyo harun dili ta magkasinayo.
1: Sakto jud kana doktora. Then hangtod na po sa sunod nga higayon. Kini ang iyong higala sa kahinginan si Buttercup ug sa ngalan ni Kuya Franz. Magpahinumdum kanatong tanan. Prevention is better than cure and is always cheaper than cure.
0: Yes, o kani si Doc Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: For now, bye-bye.
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7. Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, makikoordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tumaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan ngayon, laban lang. Go lang. Go for health. Go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
7: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati 4 na araw, hindi po tatay.
6: 4 na araw bago po kayo magbuwas.
7: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
6: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
7: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
6: Okay ba?
7: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
6: Yung rice coffee?
7: Masarap.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Radio with heart.
9: The best mix of music.
10: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Heart 93.7. Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
2: Buhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 3:40 itong oras natin, sweethearts. Kayo nakatutok pa rin dito sa ating programang Heart Afternoon Drive. At syempre, kayo nakatune in dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro at 93.7 Heart FM Bukidnon. And mayong-mayong hapon, napakainit po sa labas. At tsaka, grabe tayo ha. Dapat always keep your cool lang. Iwasan natin yung mga road rage yan ha. Dapat pasensya yung rally natin. Especially sa mga ating mga drivers natin ngayon, nagsiksikan sa traffic. Nako, for sure, dyan sa may Cogon at saka sa may Osmeña ha. Ang daming mga illegal parking dyan. Anyway, shoutout po sa inyong lahat, mga Manoy ha. Mayong hapon din po sa ating mga sweethearts dyan sa may Kamamanan. Kaya ito pangalan niya, Rosa Macha. Oy, mayong hapon po sa inyo ha. At enjoy na enjoy siya, nangangapi. At saka, while nakikinig dito sa Heart FM, di ba? Coffee na, Mama Rosa Olandres Macha. At batiin natin ng happy listening ang ating mga sweethearts dyan sa may Carmelites, ha? Sa may Kamamanan. Happy listening din yung nasa kitchen nila dyan sa may, anong pangalan ito? San Jose Seminary. Ay kay Lea Bana, kay Alec De Los Santos, kay Ethan Apolinar. Maraming salamat po sa pagkikinig, ha? At saka mamaya, mamimigay na naman tayo ng bigas. It's gonna be our last winner of the day. Kaya abangan lang, baka pangalan nyo na yung mapili natin, ha? Yung mabunot ng ating ruleta. Alright? Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 7, mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati 4 na araw, hindi po tatay.
1: 4 na araw bago po kayo magbuwas.
2: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
1: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
1: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
1: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: ang adlaw na atakaron sa atong usa ka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatapos.
1: But anyway, belated happy birthday kay Miles. Pang ilan na yun? Pang 26 na greeting sa imo, ha? Maayong hapon kay Demsoy at saka sa ating mga sweethearts ngayon na nakikinig dyan sa may Barangay Bunbon. Shoutout po sa inyo. And also kay Sir Efren Huayan. Welcome back, Sir Efren. Ay, maayong pag-abot balik dari sa atong sa iyang yutang na tawahan, ha? Dyan sa may City Homes. Malanang upol. Happy listening po sa inyong lahat dyan, ha? Maraming salamat sa pakikinig. And also, hi at happy listening din sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Luna Street. Kumusta po ang traffic natin dyan? Oy, sana may makapagsabi sa atin, maka-heads up sa atin kung kumusta yung traffic natin. But anyway, maya-maya lang po, ha, makontakt natin ang ating mga HPG para magbigay alam sa atin kung gaano ba ka-traffic ngayong Monday afternoon natin, right? But anyway, yung mga iba is getting ready to go home na, ha. Very excited na sila. Make sure na natapos natin yung mga trabaho natin, ha. Hi nga pala sa ating mga call center agents na getting ready na din for their shift. First shift sila mamaya. Oh, nako, napakaaga talaga, ha. So, happy listening po sa inyong lahat. Yung mga estudyante natin na vacant nila ngayon na nasa boarding house lang. Shoutout din sa inyo. Ang atong mga tattoo shop natin, ha. Shoutout din sa inyo at yung mga tattoo artist. Maraming salamat at nakikinig kayo dito sa Heart FM, di ba? Rock on lang. Nag-aabang sila kasi mamayang alas 5, it's gonna be your favorite folk rock and country music. And of course, yung mga alternative music natin from the 90s and early 2000s. So abangan nyo yan, ha, mamaya ating Heart Rock Cafe. 4:16 ang oras natin. I'll be back with the music from Earl Agustin. Bag-ora siya dari, ha. Earl Agustin with the song entitled Dalangin. Of course, dito lang yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
0: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usa ka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
3: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
0: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
3: Nalipay kay ay ko nga naani nga kape kay ang nakanindot ani siya lami pud akong tulog og lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kay sa diha manggod sa usa ka semana katulor ako makabawas mo nang ni dako ko kay isang tanan gani sa niagin sintay 3 pa karon ni 73 na lang mo na nalipay ko ani nga tungod ani nga kape corn mo ani siya usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi pud kay lang tulog dan dili na pud sila luya inig mabuntag.
0: Oo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
4: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mo lampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan, kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma. Serbisyong Senator Meg Subiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad. Kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
2: Radio with heart. The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 4:34 ang oras natin, sweethearts. Kayo nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bugidon. And that was the music from Cup of Joe with Baina. And that song was brought to us by Presto Creams. Also brought to us by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@bagcore.ph. O siya, check na natin yung kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Magkakasama natin ngayon ang ating mga Heart Pasada Group.
1: RTA.
0: RTA.
1: Heart FM. Road Traffic. Alamin.
2: Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro.
1: RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin ngayon si J. Toots Tagalog of RRJ Taxi. Magandang hapon sa iyo, Kuya J.
3: Yes, Harviston, sa mga tataan ng Paro and Rift po, papuntang Osmeña, medyo may build-up na dyan. Pero pagka naman naman sa Osmeña, papunta ka naman sa Agora Terminal. Okay naman, maayos naman, at maluwag-luwag pa konti. Pero moving naman mga sabihan. At kung pupunta naman kayo, papunta ang Gawakaya, posing dyan sa pupunta rin sa Tierra, medyo build-up dyan, may mga laking truck na dyan. At dito sa Likuhan, palabas naman ng Claro M. Retro, pupunta Venice, build-up na dyan. Haba-haba ng pila dyan. At dere-derecho naman sa Venice, palabas, pupunta dere-derecho hanggang sa Rotonda. Maayos naman, maluwag naman. Basta makarating na kami dito sa
0: Alright. Maraming salamat sa iyong report.
3: Yan ang dito sa sitwasyon, mga kasada ang alitahan sa ngayon. At masada bro, ito ka foods para sa Heart FM, Road Traffic, alamin.
1: RTA.
0: RTA.
1: Heart FM, Road Traffic, alamin.
4: Gigutom na ba?
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boytrago family.
7: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig ka sakit ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay, itong dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, good kaayo siya even for mga bata.
6: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa among anak.
8: I love EXL Makabuhay. Makabuhay!
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
11: Radio with heart.
12: The best mix of music.
13: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
14: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: 4:46 ang oras natin, sweethearts. Ngayon nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. At that was Cat's Eye with Game Boy. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Magandang hapon sa mga papauwi na natin, ha. Yung mga out ng alas 4. Nako, nasa bahay na. Napaka swerte, ha. Oh, tapos maaga na yung matulog. kung di mabisi sa cellphone at saka di mabisi sa mga music natin dito sa Heart FM, maaga na yan matulog, ha. Especially yung mga trentahin natin. How much more yung mga nasa 40? Magandang hapon sa inyo, ha, mga uncle, auntie, mga tito-tita natin, ha. At saka happy listening din sa ating sweethearts dyan sa may alae, ha. Yung mga papauwi din nating mga factory workers dyan. Magandang hapon po sa inyong lahat. At saka yung ating bao-bao drivers natin. Nako, pag-aingatan yung mga bao-bao nyo, ha. O, balita ko kanina may nakuha daw na bao-bao. Sayang, di ba? Sana ano na kayang update nun. Dyan pa sa may Kogon, di ba? Ingat po tayo. Daming masasamang loob sa panahon na ito. Dapat unahan na natin sila. Kung isa lang yung luck natin, dapat ngayon doble na yung luck natin, ha. At saka lagyan natin ng ano ba yun? Yung mga GPS tracking device. Para at least sure na makukuha pa natin yung mga gamit natin. Especially yung mamahaling motor mo. Tsaka kung hulugan pa yung motor mo. Nako, grabe talaga. Magandang hapon din sa ating mga suki dyan po sa may Bara Opol, ha. Magandang hapon sa inyo. Prince Faisal. Oh, si Brother Faisal Umpuan. Maayong-maayong hapon. Saka yung mga kalaro niya sa tennis, ha. Oh, grabe talaga. While naglalaro sila ng tennis, of course, nasa background nila yung Heart FM. Parang palong-palo talaga. At saka, di ba, inspired kay Alex Ayala. Magandang hapon sa inyo dyan, brothers, ha. Ito na po yung sinasabi ko na last winner of the day sa ating The Price is Rise Overload. Muling ikot na po ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng mananalo ng bigas at grocery items. Sino kaya? Ayun! Dito tayo huminto sa may puntod. Bunot na tayo dito. Galing dyan sa may puntod. Congratulations kay Cressel Dawn Gonzalez. Cressel Dawn Gonzalez ng Puntod, congratulations to you. Meron ka na pong bigas at grocery items. Ito nga pala yung ating winners simula kaninang umaga, ha. Congratulations din kay Gian Liamera ng NHA Kauswagan, si Reggie Rowan Cesar ng Bayabas Zone 5, Henry Navarro III ng Makabalan, dyan po sa Maybara, kay Roger Pulgo, ang ating TNVS driver winner natin, ha. Roger Polgo, congratulations to you. And also kay Eden Lagura ng Barangay Kauswagan. At saka yung pinaka-latest natin na winner, si Cressel Dawn Gonzalez ng Barangay Puntod. Kano-ano kaya ito ni Mami Marilyn? No? Congratulations sa you, sweethearts. Huwag kalimutan magdala ng ID. Punta lang kayo sa aming himpilan. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito pa yan sa may Vimenta Boulevard, Elia Carmen. Ang Heart FM, The Price is Rise Overload, ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Alas 4:50 na, I'll be playing you back music from Peter Karma. Pag-ibig ay kanibalismo. Of course, dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
2: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Taka mabuti na rin yung time na para yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka, iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko, maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi, yung less coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi, nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga hindi pa. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7. The price is rice. Overload.
6: Overload? Tama.
5: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload.
6: Overload.
5: Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos recados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The price is rice. Overload.
7: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
8: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin, sweethearts, exactly 5 o'clock na po ng hapon. And that's it. Maraming salamat at sinamahan niyo ako ha sa dalawang oras nating programa. Let's do this again tomorrow. Don't forget, bukas I'll still be your morning man. Ako pa rin yung opener niyo ha. At saka sa hapon ako yung closer. Anyway, maraming salamat. Catch me back tomorrow. Tuesday po tayo bukas. Of course, patuloy tayong mag-enjoy sa mga music dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: ang atuang health tips karon bahin aning therapeutic foods, mga pagkaon nga mutambal or mga pagkaon nga mutabang nga maulian ta sa atuang mga balatian. So, na belong na sila sa mga therapeutic foods. Dapat makabalutan ni ana. So, mo na nga atong gidasig nga nagitay notebook nga makalista bisag di mo bus 30 kabuok nga mga recipes nga lahi-lahi nga mga pagkaon nga mga dili pod kasi importante manggod ang lahi-lahi nga pagkaon. Labi na kanabitang mukaon ka nga murag sumulan ka na, dili na siya healthy. Signed na siya nga dili ka makabaton og maayong pagdigest or paggaling sa imong pagkaon. Ato ang nastudyahan na kaniadto nga panahon nga wala gani insakto nga paggaling sa imuhang pagkaon, mamalnourish jud ka or muhatod na siya sa balatian nga tungadto. So importante ang gana sa pagkaon. Ikaduha, importante pod ang klase-klase nga pagkaon nga dili balik-balik. Ikatulo pod, importante bilang imong gikaon karon sa as therapeutic food, no? Pagkaon nga motabang pag-ayo, pag-alim, kung nakay samad, dali maulian, kung nagbagtok ang imong kaugatan, nakay sakit sa kasing-kasing, may nahinay o kaluag ang imuhang mga kaugatan, ana ay study nga pagtuon nga gi-compare ang kining pagkaon sa diet, no? Standard American diet. Maubi ni gisunod kaayo sa daghan nga mga hospital, daghang mga practitioners kaning standard American diet. Kana bitong kinahanglan jud og karne, kinahanglan jud mukaog high fats. Ang naitabo mga pinangga sumala sa pagtuon, nagkagrabi ang ilang mga gianan sa silang ugat nga nagkaipit. So taas king risk go nga ma stroke, heart attack, something like that. So whereas sa nagkaon sa therapeutic diet, plant-based tanan isa katuig, no, sumala sa pagtuon, buka ka ilahang kasing-kasing. Ang ilahang kaugatan mga pinangga ng luag, butpasabot nga nibalik ang flexibility and pliability, nibalik ang pagkabatanon sa ilang mga kaugatan. So mauna nga importante pud kaayo o inantigo, kaalam, kahibalo, unsapod nga mga gulay nga nakakaon ka pero mura pug kaldirita. Nikaon ka, mura pug humba. Okay, lista na ta mga pinangga. Ang ato ang menu for today, ang atong food for today is kining gitawag tofu. Ang tofu gikan niya sa soybeans, gihimong gatas, unya, giproseso nga migahi sama sa pagproses sa taho mga pinangga. So ato lang pong isuggest sa mga tighimo og mga tofu out there nga dapat humulan yun ang soybeans, pinalutaw ang tubig unya at least 6 to 8 hours or more. Unya, before lutuon ang soybeans, moon gyud siya dapat nga iyabo ang tubig, unya ilisag bagong tubig ay halatan tungod kay ang skin sa mga beans, especially sa soybeans, is nala sa mga certain compounds nga pag maapil na siya o dili humulan, unya lutuon ritso ang mga beans, especially soybeans, ilang i-interrupt or i-inhibit ang absorption sa mga sustansya like vitamins, minerals, especially protein. So naani siya yung mga anti-nutrients sa panit sa mga beans, especially sa soybeans. So dapat humulan. Unya iyabo ang tubig pagkaugma, ilisag bagong tubig ay halatan. Okay, sa tanan na monggos, mga beans or any beans, especially sa soybeans. Now, ang tofu available ni siya sa mga supermarket, sa mga public market available ni siya. Now, nganong kinahanglan gina-encourage ang pagkaon sa soybeans or sa tofu, no, kada semana, bisan gani once a week lang nakita sa research nga mababay nga nagkaon once a week soy products 48% to 56% lower risk sa ilang sa breast cancer. So dako kay porsyento nga malayo ka sa breast cancer. Kanang giingon sa uban nga makapakanser kuno ang soya product, dili na sa tinuod na misconception ni ana. Makapakanser lang na siya kung masubrahan kagkaon siguro buntag o tuhapon. Dili man po, dili man po na mo'y ginahimo na to. Mahitabo lang na very rare lang po na kayo. Sagad, dili gita nagkaon sa atong pamahaw o to o gabi nga atong ibalik-balik. mao ni makapossible nga makapasubra kasi anything nga sobra makadaot yun. Now, hinumduman nato ang principle sa estrogen, more cholesterol gani ka ang imong lawas, more estrogen ang mahimo. Mao na nga daghan kay magkabutoy-butoy sa mga breast sa babae, matres sa babae kay nasubrahag estrogen. Especially si kaog atay, si kaog mga tinai, tag-as kini sila mga cholesterol, tag-as kini sila mga fats, makapalapot pag sa dugo, mao na nga daghan nagka cancer tungod ni ining mga pagkauna. Ang tofu is good siya as anti-cancer sa tuang tiyan, no, gikan sa tuang tilaok, sa tuang tinai, o even sa prostate cancer, para nga malayo ang mga kalalakinan sa prostate cancer, hala pa nga on good mo og mga soya product at least once a week or twice a week or three times a week tungod aning isoflavones nga naani ini. Maka-reduce po siya sa risko sa diabetes, makatabang po siya sa pagpaligon sa bukog, brain function, sa mga menopause symptoms, makatabang ang pagkaog tofu, o pagpanindot po sa atong panit o pagpa-weight loss. Para complex bitaw ang sustansya o ang lami sa tofu, kini inyong isagol pinanggao, saging kardaba, pinya, patatas, carrots, atsal o banbang mga spices or mga lamas, then tomato sauce. At least para dili lasay ang atuang tofu mga pinangga. So sa gulig, saging kardaba, pinya, patatas, carrots o tomato sauce. Ngaon yung tani ini ha, kay sa Pilipinas baya, ang cancer baya mo ba ay katulong hinungdan sa morbidity and mortality. Nga daghan kay nga matay ni ini, ang leading causes po sa kamatayon sa cancer related nga mga kamatayon, number one puning baga, kaduhang atay, no, baga atay sa breast, sa tinai og leukemia. So mao na nga ayo mo kalimot sa pag-inom gyud sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kaya ang Makabuhay Plus Herbal Capsule gigama gyud na siya, gidesign, gidisenyo gyud na siya as anti-stress formula, na po na siya anti-inflammatory, makatabang pud siya as anti-cancer. No, labi na katong na ay mga nagapanigarilyo, expose kita sa mga toxins. No, mailhan man nato nga grabe tag toxins kay di ta katulog kaayo. Mao na nga gi-address nato, number one, tulog, kaduha, mga pain sa hawak, sakit sa tiyan, address sa Makabuhay Plus, ikatulo, pampaganag kaon. Manginom gyud tag Makabuhay Plus man panihapon para pagaugma gaan ang pagmata. Pinang event sa mga walay sakit, walay mga gipambati, ala panginom na mo kay para nga layo tas mga balatian.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Amina Dumato, 64 anyos, nakatira sa barangay Sarabia, Kurnadal. Ako may sakit nga diabetes, kag high blood. Kanang akong sakit, pag-umpisa, kanang nga tiil ko nagmagao. Nagingon man si Nini nga mag-umpisa ka mag-inom ka sa bulong nga XXL, Makabuhay. Pag-take ko sa kanang nga bulong, mag-isa na katuig, sobrang dara nagbalik kanang akong lawas. Makahila ko po sa kanang akong dibatiyag. Sulod ang tatlo katuig, pinag-uwi ko sarili ko kung hindi tungod sa X Makabuhay. Dugay na ko siguro na wala. Pero karoon na pa salamat ko nagbalik na kanang akong lawas. Salamat. Salamat pa ko kay nagdugdong ang baga ng akong kabuhi tungkol sa nangabulong. Salamat na, sir.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: I have EXL Makabuhay.
8: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog-og dagkong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Human ana, Ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan ug live nga pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na ug palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pa-premyo sa EXL.
2: Basta healthy, happy!
0: Welcome back sa toang ikadong segment sa toang Balitang Special Health Edition. This is Dr. Bri, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Okay, ito ang isgutan ang tofu. Unsa kanindot ang pagkaon gyud tofu. Bisan na lang once a week, no? Sa mga, especially sa mga kababayenan nga worry gyud kaayo aning mga breast cancer cases. Atong balikon nga ang cancer baya mao baya ika tulog yun nga cause of morbidity and mortality sa Pilipinas. Ug ang number one gyud baya niini sa baga, sa atay ug sa breast, no, pilpuning sa mga colon cancers and even leukemia. Now, gi-suggest nga magkaon gyud og tofu once a week. Pinaka the best po na siya tungod kay bisag once a week lang gani, dako-dako na yung prosento nga malayo ta sa mga breast cancers kaning mga kababayenan. And of course, kung mag-isip tag cancer, stress man yun number one, kay mas kuyaw man ang stress kaysa cancer. Nga mo create siya dito o pag-change sa imong pattern sa imong DNA. Na ay mutation ang nahitabo. Imbis nga ang imuon sa imo ang DNA to give this pattern, lahi ng pattern, abnormal nga mga tissue na ang ginapagawas. Mao na nga bantayanan ang stress. Mao na nga gi-address yun na to nga magabii dapat insaktong tulog, dapat ang mga kababayenan dili po kaayo sigig worry. Kay dili lang kulang ang tulog ang hinungdan nga ma-stress ta kanipong kaguol. Mao bitaw nga 99% sa mga na breast cancer is naagyo na sila yung mga emotional related nga problema. No, labi na ning kahiubos, negative feelings, yan ang nga imuhag yung gina-dwell yun, no? Gina-indulge, imo na gina-pabayaan. Ala, sige, kahiubos, kasuko. So, di mo ni sila ang mga taas kay risgo sa breast cancer. Nga, kung mukaon ka og tofu kada adlaw, makatabang ni sa mga na ay mga problema sa menopausal. Hot flashes, labad sa ulo, init pamino imong lawas, palpitation, maglusod og ginhawa, maglusod og tulog tungod kay nagmenopause na. So kaon og tofu kada adlaw. So nakoy suggest, since ang tofu nani siya yung mga phytoestrogen nga pareha sa to ang sa estrogen sa mga babae, para nga dili ka manghinubra sa imuhang estrogen nga possible cause aning mga cyst o sa pay mga bukol-bukol, kinahanglan ayaw kaon pud og karne. Pwede isda, ginagmay. So tofu ka, kung gusto ka mag-tofu every morning or every bapaniudto, at least ayaw sabay yung karne, especially soft drinks po o kape. Anything nga mo pa taas sa production sa imong cholesterol, sa imong fats, sa imong sugar, mao na siya ang imuhang likayan. So likayin ni ha sa mga kababayenan nga na mga nga mahadlok magka-butoy-butoyan, mahadlok magka-cyst sa ilang breast. Oh, ayaw mo sige inom og soft drinks, mga tamis ka ayon, no? Mga ice cream panagsa lang na okasyon-okasyon, mailo na sa napulo ka adlaw na ikausa, ayaw gyud halos kada adlaw mga pinangga, no? Labi na yung mga libre ni mo. Hala, learn to say no, thank you. Okay, so kining kaon gyud mo anang tofu kada adlaw mga pinangga, ha? Now, labi na kanang ginakabuhi-kabuhi, usa na sa mga sign di ay cancer sa tinai, kanang kabuhi unun kaayo. Sumala sa pagtuon, 59% ang ilahang lower risk sa mga babae nga nagkaon sa tofu. Sumala sa pagtuon, higher intakes of tofu na sila'y 61% lower risk sa stomach cancer diha sa mga kalalakinan. O sa mga babae, 59%. So sa ato pa, butang nato, kada adlaw kausa or Kada semana, katulo, makaon ka aning soybeans or mga tofu, dako ang imuhang percentage nga lower risk ka ni ini nga mga cancer. So, especially digestive, no? Kabuhi-kabuhi. Uban sa mga pasyente nakita na ko nga grabing kabuhi o later di ay panahon na hospital na unya colonoscopy, kita dito di ay nga naaday mga bukol or cancer ang ilahang mga tinai. So, sagad pod sa mga babae nga kabuhiunon, mauning mga babae nga naa sila'y more on negative emotion. Speaking of negative emotion, gina-encourage gyud nato nga dili sigig tan-aw og paminaw anang mga drama. Away, hilak, siningitay, mga suspense kaayo nga to the point nga dili relax ang imuhang digestive system, labi na pagmukaon ka unya gikan pa ka naminog drama, taas ka imuhang stress hormone, dili ka relax, mao na kabuhiunon jud ka. Na akoy pasyente ana mga pinangga nga ni pahulay na gyud in town tungod kay nakit-an gyud sa iya, na-admit naman unya nakit-an nga na siya cancer gyud sa iyang tinay. So ang related na niya, once manggod, magulanon, mabalag-anon, sigpaminaw anang mga drama, imbis kalipay, kalinaw, o dito naman sa mga suspense, dito naman sa mga intriga, dito naman gyud sa mga lami manggud paminaw ning mga drama manggud. Pero based sa pagtuon, pag ang drama, mukos gani siya kanang mga drama nga kaguol, mga away, mga suspense, dili relax ang imong digestive, mao na nga mukos na siyang irritation sa imuhang digestive system. Mukos po na siya later on o cancer. So kaon mog tofu, bisag kada adlaw kausa, maailan po prito hag, grabing prito, no, ginagmay lang mantika, pwede ma sa gulay, yun na siya uban nga mga gulay, no, katong gitudlo na to ganina, sa gulay ni mo og kardaba, pinya, patatas, tomato sauce, lami kayo ang imuhang tofu pinangga. Nasa uban na po nga adlaw, plain tofu lang ka, pangao mog taho kada adlaw pinangga. Nindot ka ng taho, basta importante nga likayan gito ninyong mga ipambawal na to. Prostate cancer, no, according sa pagtuon, kadto di ang mga nagkaon og tofu kada adlaw or at least 3 times a week. Sa mga prostate cancer, naamoy 32 to 51% lower risk sa prostate cancer. So sa mga prostate cancer, para layo tani ini, dapat ang mga lalaki magbaklay gyud kada adlaw. Ala, walking or jogging, pero naamoy problema mga gabok mog mga batang, di mo sure gani, ala, pa-check up sa mo sa inyong mga batang yung mga pinangga, basig gabok mog mga bukog. So para sure, hinahinay lang first 10 days, hala, baklay ta baklay, hinahinay, hantod nga after 7 days, hala, mag action na ka og pas or brisk walking ka na. Okay, so para nga dili ta magabok ang atong mga bukog, mo na nga magkaon yun mog tofu. Kaya ang tofu manggod, nindot kaayo siya pampaligon sa atong mga kabukugan, no? So pag inupon mog makabuhay plus herbal capsule, kaya makabuhay plus herbal capsule, makatabang maguna pampalamig tulog. So kung lami yung tulog mo, ligon yun ang imong bukog, ang imong mga gipang kaon nga mga sustansya maabsorb kay pag-ayo, ma-metabolize pag-ayo, ma-assimilate pag-ayo sa imong lawas tungod kay lami imong tulog. Kunya ang makabuhay plus herbal capsule, makatabang po na siya pagpa-improve sa imuhang digestion. Maubitaw nga, pagkabuhiun ka, moinom kag makabuhay plus, matingala ka, maginahinay, o kawala ang mga kabuhi-kabuhi ni mo. Nga naman, mupatabang pampautot ang makabuhay. Kana bitaw, nakadungog mo ng pagli kautot patay. Unsa pa ka ng pagdi kabawas patay, but masabot nga usap pulas maninundan ng kabuhion. So basta iwasin lang yun ninyo mapinangga ang kanang mga negative emotion, kaya mo ay makapakabuhi-kabuhi kayo. Okay, so ang makabuhay, pagkabuhiunon yun kay ka, nag-acid ka, nag-over-acid ba ka, kay buntag o tuhapon pag inom ana, labi na pagtangtangon mo ng capsule or inumunin mo sa init-init katubig, makatabang kayo. Nakaugsaging kadadlaw ang kabuhiunon kay ka mga pinangga. So, matong i-share ganyan na nga, i-share, isabay na lang yung saging sa pagluto ninyo sa kaning tofu, no? Ang uban, gina-half prito pa man na ang saging para nga mas mulami. Ang tofu, gina-half prito. Pwede rapod, basta gamay lang mantika as much as possible, mas mayo. Now, according po sa pagtuon, other potential benefits sa pagkaon sa tofu, tungod ang iyahang isoflavones, nga naaniini, makatabang siya sa ato ang brain function. No, na siya'y positive influence sa memory o sa itong brain function. Especially sa mga kababayanan nga nag-edad o 65 pataas, Bantayan na niya kay sagad baya pag 60 na, angu-anguhon. So, simba ko lang sa mga nagapaminaw, ha? So, pagkaon mo tofu, available man eh sa mga supermarket, public market na agihapon eh. Tofu, pero nalay uban, take note ha, klase-klase ang paghimo sa tofu, nayuban gahi, nayuban humok,

0: Kakaiguna ho na nimo ang muka on kog tofu kay makapawa man kuno ni sa mga symptoms sa menopause. Nagahat flashes ko pero kaon gihapon ka sa mga bawal, mas taghan pa gani. In fact, ang imong bawal kaysa mga gitugot gina-recommend. So dapat kitay mo adjust nga dapat mas maayo gitong mas taghan ang ato ang good. So ingon ni ana pinangga. So mala sa pagtuon, kung adlo-adlo mo muka og tofu o 8 to 12 weeks after makita ninyo nga magka-lessen ang inyohang mga wrinkles. Ayan. So makatabang ang tofu mumpod sa pagpa-slim, no? Pagpa-weight loss or sa iyang weight management tungod kay taas po ni fiber, vitamin, mga micronutrients, macronutrients, mga phytonutrients, kompleto. So sa protein, complete protein mo na nga di kadali gutumon pag tofu ay magsudan. Labi na katong nag-third kaon pag yun, no? Third meal, like third meal, tofu ang inyong panihapon. The best, lami yung tulog. Mga pinangga, madili, kapoy, inig, matapot, kingano man. Soft protein, no? Makonsidered nga as soft protein. But pasabot, dali siya madigest. No, sa mga bata ninyo, pwede nyo na ipakaon ang tofu. So ay kalimot ha sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule, labi na sa mga gisakitagtiyan, no, mo na nga magpagdalagin mo og Makabuhay Plus anytime pinangga kay kung naay mga emergencies, inom mo dahil labi na nga guy, gabi eh, sakit ang tiyan, no, inom mo og Makabuhay Plus Herbal Capsule. Labi na tangtangon ninyo ang capsule, mga pinangga, makatabang na siya pampa, i-mix nyo sa init-init na tubig, effective jugin na sa mga sakit sa tiyan. Sa mga bata, even sa mga bata, nga gipang sakit ang tiyan, so ang isang capsule, inyohan ang ibubo sa isa ka basong init-init nga tubig or tunga sa basong init-init nga tubig. Kunya kung 2 years old ang moinom, duha kutsara ipainom sa itong kinutaw ha. Kay ang isa capsule, ibutang nimo sa tunga sa basong init-init nga tubig, kunya kutawon man na. So pero nagduha ka kutsara. Wala lang sa kistiyan, kalibanga, suka, kalibang, gibutdag tiyan, kana pinangga, nindot ka ay siya. Kay 3 years old, tulo kutsara. 4 years old, upat kutsara. Ingon niya na lang sa mga bata. So 8 years old, pataas, makatulo na kay 1 capsule, walay problema. During sa sakit sa tiyan, kalintura, ubo, sipon, kana mga pinangga. Ang Makabuhay Plus Herbal Capsule, makatabang po siya pang papurga. Timan ana to ha, pang papurga po ang Makabuhay Plus Herbal Capsule. Muna sa katong mga gipang sakit ang tiyan, lapaim na mga pinangga. Ginagmay lang, kutsa-kutsara lang sa mga bata mga pinangga. Sa mga adult, pwede na i-maintain ang Makabuhay. Once a day, human panihapon, pwede na siya. Sa mga bata, pwede nyo ipaimog Makabuhay. Panahon ipang cleansing lang ninyo, panahon nga inyohang impurga, no? Straight served 10 days. After ana, stop na po 10 days. Unya, after 10 days, pwede paimno na po ninyo para nga ma-cleansing po ang mga bata, no? Kay magtigom ang mga toxin sa ilang mga kidney at tay dugo, at least matabangan po.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Nabuntoran, Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mog dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag-uli na mo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag-abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Maon na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: I am EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy!
0: May kasabihan. Instead of complaining, ask God, what is the lesson you're trying to teach me? Unsa ra mga pinangga, imbis nga mag-complain ta, magreklamo ta sa atong mga present situation karon, kung di ba ka-happy sa imong situation, imbis mo reklamo ka, dapat atong pangayoon sa Ginoo ang pangutana. Mga itag-guidance. Kung sa may lesson ani amahan or Ginoo, ang imuhang buot ipatudlo nimo sa kuwa. Ingon ni ana mga pinag-

0: Nga. Bisan mga ginikanan, malipay kaayuta, ang atong mga anak maalamon nagagamit sa panghunahuna sa mga maayo nga mga butang. Ang Psalms 105 verse 4, "Seek the Lord and His strength. Seek His presence continually. Pangitaa ang Ginoo o ang iyang kusog o pangitaa ang iyang presensya kanunay." Makadaghan sa tibok adlaw, makalimuta nga nalayo na dayta sa presensya sa Dios. Mauna, mahibawaan nimo nga layo na ta sa presensya sa Dios kay puno ta sa pagreklamo, puno ta sa kabalaka, puno ta sa kaguol. Walay direksyon, hanap ang imong kaugmaon. Unsay purpose niini, niining yutaa ang imong kinabuhi. Kanay mga pangutana mga pinangga, nga ato ang kanunay ipangutana sa kaugalingon aron nga masatisfied, fulfilled ka in life. Kung na agyod kung unsay imong ginahimo karon, basig na atay ginahimo nga ang presensya sa Dios magkalayo tungod kay dili nato siya invited sa tong panimalay o sa tong mga kasing-kasing. Atong pangitaon ang presensya sa Dios kanunay. Dios magapanalangin kaninyong tanan, kanatong tanan, o magaayo o magapuno ka nato sa mga panalangin, kalipay, kalinaw sa atong mga kinabuhi. This is Tokbray Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Maayong adlaw sa tanan.
1: Basta healthy, happy!
2: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat! Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Aniana ang pa-premyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
3: Hi, it's El Magumay.
4: 3.7, this is Heart FM. Heart FM time. It is now 5:32.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Ako si former governor Arturo Chung Kiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
7: Makabuhay. Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
8: Radio with heart.
9: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:48.
1: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 ug kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
4: Umiinom na po ng rice coffee.
3: Say na naman taon na.
4: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
3: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po po, Kuya Boy, sa umaga.
4: Opo.
3: Ayun ang pinatapin namin.
4: Opo.
3: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung dalak ka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
4: Yung pagbabawas.
3: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang bedside, isang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:04. Heart FM News Update.
1: Patuloy ang sinasagawang clearing operation sa Sitio Overview, Barangay Kalagangan, San Fernando, Bukinon matapos ang landslide na nagdulot ng pagsasara ng pangunahing kalsada sa loob ng 12 araw. Ayon kay Barangay Captain Budok Ilarco, lumala pa ang epekto ng insidente matapos ding magkaroon ng paghuho sa Buda Road na nagsisilbing alternatibong ruta ng mga motorista at mga biyahing pangkalakal. Bunga nito, nahihirapan ang mga residente at negosyante sa transportasyon at paghahatid ng mga produkto, partikular ang mga biyahing patungong Tagum na nagdudulot ng malaking epekto sa lokal na ekonomiya. Dahil dito, pumapila si Kapitan Ilarco sa gobernador, kongresista, alkalde at Department of Public Works and Highways of DPWH Regional Office na maglaan ng karagdagang kagamitan at manpower upang mapabilis ang clearing operation at maibalik sa normal ang daloy ng trapiko sa lalong madaling panahon. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Heart FM Time. It is now 6:20.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarillo. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng lumpirama dyan sa pagsasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umuli.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabayan si mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
5: Stay strong, be informed, get tested.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:34.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa pagunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
3: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Upagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagpatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:16.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
3: Makabuhay!
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:29.
1: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyo mga kabataonan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno, ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meek Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
4: Mga impormasyong panggalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
0: Nationwide.
6: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit, Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit, siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa para sa malakas at malusog na pang-araw-araw. Rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
2: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
4: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
7: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
8: Nationwide.
7: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
8: Sa buong Pilipinas.
7: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Huwag ka po naman sa ating palado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Sandaan ko man po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan. Tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po naman palado doon. Atin dyan sa atin ang ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Wala nang patumpik-tumpik pa, meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po, magandang kalusugan po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Nanay Feli ng
0: Jensan. Nanay Feli. Okay po, Nanay Feli ng Jensan. Okay po.
1: Talungan po ako, Kuya Puy, kung nakadeliver na pa kayo dito sa Rodion, Pharmacy.
0: Saan nga po kayo sa Jensan, Nanay?
1: Dito sa Maduyo, Solidad.
0: Jensan. Wait lang po, ah. Rodion Pharmacy po, Nanay.
1: Naka-deliver na po kayo?
0: Nanay, check natin. Kasi ang alam ko po eh meron na po diyan sa ano sa Jensan ng adi po namang rice coffee.
1: Kasi kuya, wala kang mautusan sa anak ko, may trabaho.
0: Opo, opo. Ang alam ko po kasi nanay, nasabi ko na po ito sa adi po namang mga deliveries na lagyan na po dyan sa inyo sa Jensan ng ating po namang rice coffee. Pa-check na lang po nanay kung meron na po. Kung wala pa rin po nanay, sabihin niyo po sa akin. Ha?
1: Sa Rodion Pharmacy lang?
0: Basta po sa Rodion Pharmacy, dyan po yan sa bayan po ng Jensan. Opo.
1: Sa downtown.
0: Opo, sa downtown. Yun po yung ang alam ko pong nandito sa ating po namang listahan. Opo.
1: Paano siya?
0: Jensan. Wait lang po nanay ha. General Santos City, South Cotabato. Sa ano po nanay? Doon po sa Estrin Pharmacy. Try niyo po nanay. Sa ano po yan? Sa bayan mismo. Tapos The Jangas Drugstore. Yun po yung iba pang mga boutique, The Jangas Drugstore. Yan po yung iba pang mga butika na pwede po nating mapuntahan sa atin po namang paghahanap po ng ating rice coffee.
1: Naka-deliver na po ang kwan diyan sa may region ngayon. Meron na?
0: Ang alam ko po, meron na po nanay. Kasi basta po doon sa bayan, ang alam ko po sa bayan. Itanong po natin doon.
1: Opo, ayan. Kuya po, lahat na region na naka-deliveran?
0: Opo, nanay, doon po sa bayan po, sa bayan. Yung Esrin Pharmacy, meron din po doon nanay. Try po natin doon, hindi lang po sa Rodion. Try po natin sa The Jangas Drugstore para hindi lang po isa yung pupuntahan po natin nanay. Kasi baka po doon sa Rodion na ubusan, doon po sa ibang mga butika, meron pa po.
1: Sa kuhan, kaya po yung sa Mercury, sa Rod Pharmacy, wala pa.
0: Try po natin nanay na itanong. Kasi ang alam ko po, meron po kasi dyan sa bayan po mismo ng Jensan.
1: Sana mayroon na sana ngayon kayo magpapabili na ako sa anak ko.
0: Sana po nanay, sana po. Sana po meron na ng ating po namang rice coffee. Tapos kung wala pa po nanay, sabihin niyo po sa akin. Para kahit po papaano ay maano po natin sabihan po natin kung sakaling wala pa ng ating po namang rice coffee dyan po sa inyo.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Opo.
0: O, sabihin niyo po sa akin, nanay, ha, balitaan niyo po ako para kahit po papaano ay ma-follow up po natin sa ating po namang delivery na malagyan po dyan sa inyo.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Opo.
0: Sige po. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyo, nanay, Mafeli. At again, balitaan niyo po ako, ha. Pag meron na po ng ating rice coffee, balitaan niyo po ako muli, nanay.
1: Opo.
0: Sige po. Maraming salamat po, nanay. Thank you very much po. Maraming salamat.
1: Opo.
0: Bye-bye po, nanay.
1: God bless you. Salamat. Bye-bye.
0: Bye-bye po.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Sa atin po namang kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. At dyan, syempre, ang atin po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

Tawag po sa ating namang numero 0969-226-9623. Yung ating namang numero pwedeng-pwede po ninyo tawagan, mga kaibigan. Dito po naman sa ating baladudunan.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung adi po namang numero mga kaibigan na pwede po ninyong tawagan ngayon na. Dito po naman sa ating paladudunan mga kaibigan. Itawag nyo na po ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa.

0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating balado doon.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po.
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Sir, Armando Paro, sir.
0: Ano pong pangalan?
1: Armando Paro.
0: Armando, okay.
1: Di ba po? Oh, Armando Paro po.
0: Taga saan po kayo?
1: Kalibo Aklan po, nakatira.
0: Kalibo Aklan, po. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Armando?
1: 50 na po.
0: 50, okay po. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Tatay?
1: Hindi pa po. Kaya ka po ako nagano sa radyo. Nakikinig ko sa Todo Radyo ta tuwing alas 6 yata yung programa niyo dito sa amin eh.
0: Okay po. Kumusta naman po?
1: Natambahan ko lang po yung number niyo. Kaya sinubukan ko po tumawag eh.
0: Okay po. Sige po, Tatay. Tatay, ano po yung concern po ninyo? Hindi pa po kayo nakaiinom ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po. Kasi po, tinatanong ko lang po, sir, kung mayroon pong stock dito sa Aklan.
0: Sa Aklan. Saan po kayo sa Aklan?
1: Dito po sa Kalibo po.
0: Kalibo, Aklan. Okay po.
1: Po.
0: May iniinda po ba kayong ano? May iniinda po ba kayong karamdaman sa ngayon, Tatay?
1: Meron po.
0: Ano po yun?
1: Ako po, high blood po ako.
0: Mm-hmm.
1: Natake ko po nakarang araw, yung last month po. Mm-hmm. Tapos, nakita po sa laboratory ng aking resulta po sa laboratory sa hospital, inlarge daw yung puso ko, saka may tubig doon yung baga ko, ganun po yun.
0: Mm-hmm. May gamot na po ba kayong iniinom galing sa doktor?
1: Meron po akong iniinom na maintenance na sartan, tapos sa cholesterol, tapos meron po akong binigay sa akin sa Life Extension. Alam po yung Life Extension Clinic po, Life Extension po.
0: Mm-hmm. So tuloy-tuloy po yun.
1: Ako nagpa-check up.
0: Tuloy-tuloy po yung iniinom po ninyong gamot galing po sa doktor.
1: Opo, tuloy-tuloy naman po.
0: Opo, may maintenance din po kayo, di ba?
1: Meron po, losartan lo po.
0: Opo. So,
1: saka yung may... ano po?
0: Mm-mm. Kasi po, kailangan po nating ituloy-tuloy yung anong yon, yung mga iniinom po nating gamot na binigay po ng doktor sa atin. Kailangan po nating tuloy-tuloy lang yon habang umiinom po kayo ng ating rice coffee. Kasi yung ating rice coffee ay tulong po yon sa atin. Kasi kung naririnig niyo po yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na po ng ating rice coffee, doon po natin makukuha yung tulong na hinahanap po natin sa ating po namang rice coffee. Sa kadahilanan po na ang ating po namang rice coffee ay taglay po nito nutrisyon. Sa ganang nutrisyon po yung makukuha po natin dito. Kasi kung minsan po Tatay Armando, kapag nagkakaroon po tayo ng mga karamdaman dahil po doon sa mga basura na nandyan po sa loob po ng ating katawan na hindi po natin na ilalabas dahil po sa kakulangan ng nutrisyon. Yung po mga basura na yan, galing po yan doon sa mga kinakain po natin. Na kapag ang pagkain po kasi natin, yung mga kinakain po natin, nasipsip na po ng ating katawan, yung nutrisyon, nagiging basura na po yan. Ang problema sa mga kinakain po natin, hindi po sakto, hindi po tama, hindi sapat yung nutrisyon na nakukuha po natin sa pagkain. Kaya nga po na nai-stack yung mga basura na yan sa loob po ng ating katawan. Marahil, Tatay, na nararamdaman ninyo kapag kayo po ay na CR, ano po? Tapos na kayo ng pag CR, pero pag tayo po ninyo, paglabas po ninyo ng kubeta, nararamdaman pa rin ninyo na parang may natira, hindi na ubos na mailabas 'yon, 'di ba? So, 'yun po 'yung sinasabi ko na nai-stack po 'yan diyan sa loob ng ating katawan. Kapag na-stack po 'yan sa loob ng ating katawan, pinagmumulan po 'yan ng iba't ibang uri ng karamdaman kasi lason po yan sa loob po ng ating katawan. Kaya nga po, kailangan po ng nutrisyon para ma-wash out yan. Nandyan po yung ating rice coffee, kaya nga po nandito yung ating rice coffee para mabigyan po tayo ng tamang nutrisyon at magkaroon ng cleansing sa loob po ng ating katawan at ma-wash out po lahat ng mga problema po natin, yung mga basura na yan sa loob po ng ating katawan. Kaya nga po, dapat tuloy-tuloy, araw-araw po tayong iinom ng ating rice coffee kasi araw-araw po tayong kumakain. Dapat mo may tagapaglinis po dyan. Ang pag-iinom po ng ating rice coffee, 2 hanggang 3 sachet sa isang araw. Yan po yung pinaka-the best. Pero sinasabi nga po natin na kahit po ilan, basta po lagi kayong may iniinom na rice coffee at tuloy-tuloy, huwag po nating puputulin. Tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom po ng ating rice coffee araw-araw kahit may iniinom po kayong gamot na galing po sa doktor. Kuha po ninyo?
1: Okay. Opo.
0: Diyan po sa Kalibo. Sa Kalibo po, tatay, makabibili po tayo ng ating rice coffee. Sa halos lahat ng mga butika po dyan sa inyo, meron ng ating rice coffee. Tunisan Pharmacy, RJL Pharmacy, Farmasya JVI, Mia's Drugstore, ANC Drugstore, Carol's Pharmacy, New Taninco Drugstore, Gaver Pharmacy, TGP Kalibo, GRW Drugstore, DCY Marketing, Vitamed Pharmacy, MYBL Grocery, Light Meds Drugstore, Kanata Drug Mart, Herusha's Drugstore, Genesis Pharmacy, Farmasya Gomez, and St. Anne Pharmacy. Lahat po yan sa Kalibo, Aklan. Meron po ng ating rice coffee, tatay.
1: Kaya, hindi ko kasi po alam kasi hindi ko na-try po kasi narinig lang po ako sa radyo.
0: Tama po yun. Diyan po nagsisimula yun. Yung kagalingan po natin, magsisimula po naman sa tamang paghahanap ng ating rice coffee. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, tatay, hanapin po natin yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan po natin yun, kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, tatay, R-I-S-E. Tandaan po natin yon, R-I-S-E, dahil hindi po naman kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito, R-I-S-E, parang sunrise. Diyan po sa karton, diyan po sa karton na yan, may larawan pong makikita po kayo na isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buamera po yan. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Yan po yung lagi kong sinasabi. At paulit-ulit po akong binabanggit yan nang hindi po magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo.
1: Okay po.
0: Meron po yung 10 sachet na laman yung ating rice coffee. At yan po yung iinumin po natin. 2-3 sachet sa araw-araw.
1: Okay po. Sa TikTok na po ako nag-order nun eh.
0: Sa TikTok, okay naman po yun, tatay. Okay naman po lang mag-order kayo sa TikTok. Sa susunod, doon na po kayo dyan sa mga butika po dyan sa inyo. Kasi sa TikTok, kasi sa online, additional pa kayo ng shipping fee. Diba? Tapos medyo matagal-tagal pa. Matagal, inaabot pa ng ilang araw bago dumating. Pero kung dyan na po kayo mismo sa inyo po namang bayan sa Kalibo, bibili ng ating rice coffee, bukod po sa madali lang, makukuha nyo kaagad. Kumbaga, wala na pong shipping fee.
1: Okay po, salamat po.
0: Okay po, tatay, Armando, ganito. Kapag kayo po'y nakabili na ng ating rice coffee at umiinom na po kayo nito at meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, balitaan nyo naman po ako. Tawagan nyo, nyo naman po ako.
1: Mag-update po ako.
0: Update nyo po ako kasi, yes, kasi po, tatay, hindi po natatapos yung ating po namang pag-uusap o yung ating po namang pakikialam po sa inyo pagpatungkol po sa pag-iinom ng ating rice coffee. Hindi po nagtatapos dun sa nakabili na kayo, papabayaan na namin kayo. Hindi po yun ganun. Kung meron pa po kayong mga concern, may mga gusto kayong itanong, halimbawa sa mga unang araw kasi, sa mga unang linggo, unang buwan ng pag-iinom po natin ng ating rice coffee, may mga nararamdaman kayong kakaiba sa inyo po namang katawan, pwede niyo po akong tawagan muli at i-explain ko po sa inyo kasi hindi naman po lahat nakakaranas po nito. May iba lang tayo, mga kababayan, na sa mga unang araw, unang linggo, unang buwan na pag-iinom po ng ating rice coffee, sinasabi nila na parang hinahalo kay Kuya Boy yung akin po namang tiyan. Ano kaya to? Itigil ko na kaya to? Hindi po nila alam na yun po ay nagsisimula ng tanggalin yung lahat ng mga impurities po natin, lahat ng mga toxins sa loob po ng ating katawan na nakatambak na po dyan, nakakapit na, kumbaga. Kinakalkal na po ng ating rice coffee para mailabas po yung mga basura na yan. Kaya po ganun yung mga nararamdaman po natin. Ang problema, kapag hindi po tayo na nalinawan dun po sa bagay na yon na healing effect ng ating po namang rice coffee, inihinto natin. Kaya po hindi po natutuloy yung kagalingan na hinahanap po natin na tulong ng ating rice coffee. Kaya po ganun yun, tatay.
1: Ganun po ba yun?
0: Apo.
1: Sige sir, salamat okay talaga sir.
0: So, salamat okay din po sa inyo, tatay Armando, at mag-iingat po kayo. God bless po at sana opo, po tama. Opo.
1: Kasi po, bumabiyahe kasi ako ng bandito sa amin, Kalibo Katiklan po.
0: Very good po yun. Kailangan, kailangan nyo po yun.
1: Tapos, medyo na-attack. Mild naman po, hindi naman po na-agapan man agad eh.
0: Tama yun. Eh, kailangan po talagang maagapan yun.
1: Ngayon eh, kaya po ako eh, lagi ako nakikinig kong hapon sa programa din sa amin. Mm-hmm. Kasi alas 6 lang po kayong programa yung naririnig sa amin eh.
0: Opo, opo.
1: Hapon po.
0: Ano pong istasyon? Ano pong istasyon?
1: Todo, ano nga yung ano po, 88.5 po.
0: Okay, okay po. Sige po tatay, hayaan po ninyo at atin po namang tututukan yung inyo po namang problema. Basta po makipag-ugnayan lang po kayo sa amin. Nang sa gayon ay malaman po natin yung development at kung ano ba po yung mga dapat po nating linawin sa inyo pong pag-iinom ng ating rice coffee. Okay po.
1: Okay po. Okay po, sir. Thank you.
0: Maraming salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo. God bless po, tatay.
1: Okay. Maraming salamat din po.
0: Salamat po. Bye-bye po, tatay. Maraming salamat. Bye-bye. Mga kaibigan, si Tatay Armando ng Kalibo, Aklan. Yun po yung sinasabi po natin, mga kaibigan. Hindi po nagtatapos yung ating po namang pagkikipag-ugnayan po sa inyo, yung ating po namang relasyon patungkol po naman sa ating rice coffee. Kapag nakabili na kayo, mga kaibigan, parang sasabihin natin, tapos na kami sa inyo, nakabili na kayo. Hindi po yun ganun. Patuloy po yun, mga kaibigan, hanggang umiinom po kayo ng ating rice coffee. Nandito po kami. Ito po yung isa po sa mga layunin ng ating programa na anything na gusto nyo pong ibahagi po sa amin. Kung may mga tanong pa rin po kayo, may gusto kayong ibahaging kwento at nagagala kayo dahil po naman ay napakaganda ng naitulong po sa inyo ng ating rice coffee. Ito pong ating programa ang makikinig po sa inyo. Ito pong programa po natin, mga kaibigan, ang magbibigay po sa inyo ng lugar para po naman ay kahit po papano ay matulungan po kayo ng ating po namang rice coffee, mga kaibigan. Kaya po, sinasabi natin yan sa ating po naman mga kababayan na hindi po nagtatapos doon po sa pagbili po ninyo ng ating rice coffee.

0: ang ating po namang pakikipag-ugnayan po sa inyo. Patuloy po ito mga kaibigan, hanggang nandyan po kayo, nandito po yung ating programa na aalalay po sa inyo. Gagabayan po namin kayo sa tuloy-tuloy po ninyong pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Sa lahat ng mga tumutok po naman sa atin, maraming salamat po naman sa inyo. At hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating baladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Pinilila po, taga Pinamalayan po.
0: Kumusta naman po yung inyo po namang kalusugan ngayon?
2: Yung sis po ng aking asawa.
0: Kumusta na yung sis ng asawa po ninyo?
2: Ay, natunaw po siya.
0: Natunaw?
2: Malaki po yun.
0: Ano yung bukol?
2: Opo, sa hita. Kasi laki po ng itlog. Natunaw po siya.
0: Dahil po saan?
2: The Rice Coffee po.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. 93.7
3: This is Heart FM. Heart FM time. It is now 8:01.

0: Heart FM Time. It is now 8:15.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, hindi ko tatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
2: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:33.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
0: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga mao'y hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga mao'y hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:45.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako dyan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: 71 taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinapinanin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain, malakas ang pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. 6:49 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by Playtime Entertainment, born for happiness. Good morning, good morning mga early risers natin ngayon dyan sa may kamamanan, ha. Opo, salamat daw, happy rainy Tuesday daw everyone, at saka salamat sa mabugnaw ng kabuntagon.
1: Lago,
0: sarap talagang matulog, di ba? Tapos tanday-tanday sa malaking unan. Good morning, Lola Amy! And also kay Miles, for sure. Umihilik pa si Miles ngayon. Good morning to you. Pakisabi na lang na good morning, ha? Happy, happy listening din sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may upol. Oh, may magluto daw ng manokin. Si Naki, good morning sa imo, Naki. And also kay Mommy Elaine, eto na. Nag-text na naman si Mommy Elaine. Good morning to you, Mommy Elaine. Kumusta po yung tulog natin, di ba? Masarap magtanday-tanday kang Sir Nicholas, di ba? Good morning sa Galas family, dyan po sa may Barangay 17, Burgos del Pilar. And of course, ilang maabtikon di ang kapitan, ha? Bossing. Good morning sa imo, Bossing. At happy, happy listening din sa ating sweethearts dyan sa may Makabalan, sa Simplicity Vulcanizing and Car Wash. Good morning kay Gigi Ming and also kay Sir Jules. Mata na po mga bata, di ba, kay padulong na sa eskwelahan. Masay giluto ni Gigi diya pamahaw. Masi makahapita diya unya. Morning sa imo, Gigi. And also kay Emily. At babati once again, ang happy, happy birthday kay Rosalita Hangaw. Si Oy, sino pa yung may birthday dyan? Baka birthday niya ng jowa niyo, nakalimutan niyo, di ba? At least, kahit hindi kayo mag-greet sa kanila through text or sa messenger, may makapagsabi na, Oy, nadunggan na ako yung mong pangalan, gigreet ka sa imong jowa sa Heart FM, di ba? Diba? That's Poke Points. 0917-1579-927. Diyan po ipadala ang inyong mga pabati, ha? At saka yung mga requests nyo. At dito din sa ating official Facebook page, ang Heart FM, 92.7- Cagayan de Oro. Pwede din kayo mag-message doon. Good morning at saka happy, happy listening kay Maricor Modesto, dyan po sa may Zone 5 Bonbon. Alright, 6:51 na pong oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
2: 93.7 ang adlaw nakatakaron sa atong usa ka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am, unsay imong ngalan, ma'am?
3: Armina Saladagaday ko, taga-Ruhas, naa sa Baybay Pasil.
2: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni ana?
3: Nalipay kaay ko nga naaning nga kape, kay ang nakanindot anis siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon, kay nga no. Kaysa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko kaisa nga tanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, ni 73 na lang. Munang nalipay ko aning nga, tungod aning kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lami po kaya lang tulog, gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
2: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Mo ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
4: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey, kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron maka-apil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno. Ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: With heart.
5: The best mix of music
4: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Honest natin, a minute to go before hitting 7 o'clock. And that song was brought to us by Virginia Hot Dog. And time check also brought to us by Presto Creams. Good morning once again sa ating mga drivers natin ngayon. Ang aga-aga nagwadwad na ha. Shoutout kay Michael Jude Sabido ng M&R Taxi. Sa mga kasamahan niyang mga gwapong drivers, good morning sa inyo! Eto na! Eto na po ang ating pabuena mano sa ating The Price is Rise Overload. Pipili na po tayo ng maswerte at pinakauna nating winner sa umagang ito. Eto na! Dito tayo tumapat sa mga drivers, di ba? Sa way pabor-pabor, driver kaagad. Budot na tayo dito. Taxi driver winner. Pangalan ng taxi niya is Aljo Taxi. Aljo Taxi, kising ka na ba? Congratulations kay Jamal Derampe. Jamal Derampe, brother, nanalo ka po ng bigas sa grocery items ng Aljo Taxi ha. Pagkikuha lang po dito sa aming impilan, located tayo sa 5th floor ng Vico Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta Boulevard, Ilaya Kerman. Ang Heart FM, The Price is Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Magbabalik pa ako with more music. Tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Gigutom na ba?

0: Pabalita, kasama ang pinagkakatiwalaan mga personalidad sa radyo, sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, Heart FM, balita, pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
1: Headline sa mga mainit na balita kay Pong Malamig na Martes, Balitang Nasyonal. Reklamong plunder at money laundering laban kina dating House Speaker Romualdez at dating Congressman Zaldi Co. Isasampa ng Ombudsman.
2: Prosecution sang-ayon sa panawagan ng ilang grupo sa Senate Impeachment Court na buksan ang BIA box na naglalaman ng tax records ni VP Sara.
1: Samantala, balitang nasyonal pa rin, former SP Drilon, sinabing maaaring mawala ng interes ang publiko sa impeachment trial ni VP Sara.
2: Headline naman sa ating balitang lokal, malawak ang operasyon sa Kugon Night Market, isasagawa ng NMMC.
1: Samantala, headline pa rin sa ating balitang lokal. DepEd CDO nagbigay ng katiyakan sa kaligtasan ng deworming tablets.
2: At balitang lokal pa rin, PWD Social Pension Payout at Medical Mission isasagawa sa Hulyo 22.
1: Headline pa rin sa ating balitang lokal, tinanggal na pulis na sa kote sa bypass operation sa Taguloan, mahigit 500,000 pisong halaga ng shabu na kumpiska.
2: Headline sa ating balitang Bukidnon, pitaw malay-balay, hinikayat ang mas malawak na pagalang at pagtanggap sa mga PWD.
1: Balitang Bukidnon pa rin, Manolo Fortinch, nananatiling mapayapa, BNP patuloy ang pagpapatupad ng mga checkpoints.
2: At balitang Bukidnon pa rin, banking sector sa malay-balay patuloy ang paglago ayon sa Bankers Association.
1: Headline naman sa ating balitang Mindanao, 22.5 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo nasabat sa Davao del Norte, 8 arestado.
2: Headline naman sa ating balitang international, Peru niyanig ng 5.5 na lindol ni makatao na sawi.
1: Samantala, headline pa rin sa ating balitang international, Ukraine drones kumitil na ng 8 buhay sa Russia.
2: At headline sa ating balitang pampalakasan, Spain bagong FIFA World Cup champion matapos talunin ng Argentina.
1: At headline sa ating showbiz balita, Yassi Pressman at Representative Luigi Villafuerte engage na.
0: Heart FM balita mula sa Heart FM News Center. Narito ang inyong tagapagbalita.
1: Magandang umaga, Cagayan de Oro City. Magandang umaga, Bukidnon at Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po kayo ng Martes, 21 po ng Hulyo, taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department, kami po ang inyong tagapaghatid ng mga balita at impormasyon.
2: Nel Arshaga.
1: At ako naman, Randy Kilos. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
0: Heart FM, Balitang Nasyonal.
1: Oras natin, 7:37 na po ng umaga. Una po sa ating balitang nasyonal.
0: Heart FM, Balita.
1: Magsasampa ang Office of the Ombudsman na magkakahiwalay na reklamo para sa preliminary investigation laban kina dating House Speaker Martin Romualdez, dating Kongresista Elizalde Zaldi Co. at iba pang kaugnay ng umano'y anomalya sa mga flood control projects. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, kabilang sa mga inihaing reklamo ang plunder at ganun din ang paglabag sa Anti-Money Laundering Act. Nilinaw ni Clavano na hindi pa ito formal na kaso sa korte at bibigyan pa ng pagkakataon ng mga respondent na magsumite ng kanilang sagot bago magpasya ang panel of prosecutors kung isasampa ang kaso sa Sandigan Bayan. Batay po sa investigasyon, si Romualdez umano ang pangunahing personalidad sa umano'y paglihis ng pondo kung saan kabilang sa ebidensya ang sinumpaang salaysay ng 8 dating security personnel ni Zaldi Co. at mga dokumento nag-uugnay sa umano'y money trail.
0: Heart FM, Balita.
2: Samantala, suportada naman ng House Prosecution Panel ang panawagan sa Senate Impeachment Court ng mga grupo kabilang ang Impeachment Watchdog na bantay Senado na payagan na ang pagpapasubina sa tax at bank records ni Vice

0: President Sara Duterte. Ayon kay Prosecution Legal Spokesperson, Attorney Benjamin Tolosa Jr., nararamdaman at sumasang-ayon sila sa panawagan at paniniwala ng mga grupo na napakahalaga na makita ng ating mga kababayan ang mga nilalaman ng mga dokumento at malaman ang kabuang yaman ng Vice Presidente. Ito ani ang paraan para makita ang katotohanan kaugnay sa Article 2 o Unexplained Wealth ni VP Sara. Aniya mabigat at matibay ang mga batayang ginamit sa ilalim ng konstitusyon. Para kay Tolosa, napakalinaw ang basihan kung bakit dapat buksan ang BIR box dahil pinapayagan na pagbubukas ito batay na rin sa 1987 Constitution. Ayon naman kay House Impeachment Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong, hindi maaaring paghiwalayin ang katotohanan at pananagutan.
1: Oras natin, 7:40 na po ng umaga. Samantala, sa ibang balita naman, nanawagan si dating Senate President Franklin Drilon sa Senate Impeachment Court na iwasang maging masyadong teknikal ang pagdinig sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Drilon, maaaring malito at mawala ng interes ang publiko dahil sa pagiging masyadong teknikal ang naturang pagdinig. Anya, kahit siya na ay isang abogado at dalawang beses na naging bahagi ng impeachment trial, ay nababagot dahil sa haba at teknikalidad ng mga naging pagdinig. Iginit din niya na mahalagang maunawaan ng publiko ang mga nangyayari sa paglilitis upang malaman ang katotohanan. Oras natin, 7:40 na po ng umaga. Sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, dahon naman tayo sa mga balita sa Cagayan de Oro City.
2: Heart FM, balitang lokal.
1: Balitang lokal, maglulunsad ng malawakang operasyon ng Night Market Management Committee o ito po yung NMMC sa Cogod Night Market laban sa mga vendors na patuloy na nagtitinda sa kabila ng ipinatutupad na suspensyon ng operasyon. Ayon kay NMMC Co-Chair Attorney Egay Uy, marami pa ring vendor ang nagnenegosyo sa lugar kahit nananatiling suspendido ang night market. Kaya't kinakailangan na ang mas mahigpit na pagpapatupad ng mga umiiral na alituntunin. Humingi rin ang paumanhin si Uy sa mga vendors na maapektuhan ng operasyon, ngunit iginit niyang bahagi lamang ito ng kanilang mandato upang ipatupad ang direktiba ng lokal na pamahalaan. Binigyan din naman niya na sasampahan ng kaukulang aksyon ang sinumang lalabag sa ipinapatupad na suspensyon habang nananatili ang kautusan ng pamahalaang lungsod. Oras, 7:42 na po ng umaga. Samantala, dagdag pa rin sa ating balitang lokal. Tanggap tayo ng report mula po sa labas ng ating himpilan. Ito po ay may kaugnayan sa pagbibigay ng DepEd ng katiyakan, ha? Sa ito ay hinggil sa kaligtasan ng mga deworming tablets. Detalye po ng balitang yan. Tanggapin natin ang report mula po sa ating Cagayan de Oro Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, go ahead. Mayong buntag.
3: Bigay ng katiyakan ng Department of Education, DepEd Cagayan de Oro na ligtas ang mga deworming tablets na nakatakdang ipamahagi sa mga mag-aaral sa mga pampublikong paaralan. Ayon kay Dr. Mark Miso, Medical Officer ng DepEd CDO, sumailalim sa masusing pagsusuri ang mga gamot at ligtas itong inumin ng mga bata kapag nasunod ang tamang paraan ng pag-inom. Anya, hindi muna sisimulan ang school-based deworming program hanggat wala pang opisyal na abiso mula sa Department of Health o DOH. Pinaalahanan din ni Dr. Miso ang mga magulang na tiyaking nakakain ng kanilang mga anak bago pa inumin ang deworming tablet upang maiwasan ang posibleng pananakit ng tiyan at pagsusuka. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso sa Bisyong May Puso.
1: Dagang salamat, Tony Gonzalez, ang ating senior news correspondent sa Cagayan de Oro City at ng Misamis Oriental.
0: Sa iwalay naman na balita, nakatakdang isagawa sa Hulyo 22 sa City Hall Quadrangle ng Cagayan de Oro ang social pension payout at medical mission para sa mga persons with disabilities sa PWD bilang bahagi ng pagdiriwang ng 48th National Disability Rights Week. Tatanggap ang bawat kwalipikadong benepisyaryo ng 3,000 pesos na social pension katumbas ng 6 na buwang benepisyo mula Enero hanggang Hunyo. Pinaalahanan din ng mga benepisyaryo na magdala ng balidong ID at iba pang kinakailangan dokumento kabilang ang authorization letter para sa mga authorized representative. Ayon sa mga organizer, layunin ng programa na mapalawak ang suporta ng pamahalaan sa mga PWD sa pamamagitan ng tulong pinansyal at libreng selbisyong medikal.
1: Oras natin, 7:44 ng umaga. Dagdag pa rin sa ating balitang lokal. Nasa kote ang isang dating pulis na itinuturing na high-value individual o HVI. At isa pa niyang hinihinalang kasabwat matapos ang isinagawang by-bust operation dyan po sa may barangay na Tumulan, Taguloan, Misamis Oriental. Inilala ng mga otoridad ng mga suspect sa mga alias na Wawang, 29 anyos, at ganun din na Jay, 22 anyos. Ayon sa pulisya, si Wawang ay dating miyembro ng Philippine National Police o PNP na natanggal sa serbisyo noong Pebrero taong 2026. Sa operasyon, nakumpiska ang tinatayang 80 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang halaga ng 544,000 pesos. Batay po yan sa standard drug price at isang PNP ID, PNP badge, black pouch at mark money na ginamit sa by-bust operation. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Taguloan Municipal Police Station ang dalawang suspect at nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Heart FM, balita! Oras natin, 7:46 na po ng umaga. Sumayin niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan. Tayo po'y magko-commercial break at sa ating pagbabalik, mga balita naman sa Bukidnon, mga balita sa iba pang parte ng Mindanao, ganun din mga balita sa labas ng bansa, sa sports at sa showbiz. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
2: Heart 92.7.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Bus.
6: Ako si former Governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and energized ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
7: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa atong mga pinalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mo lampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa municipal grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una,
8: ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong maka-apil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Mig Subiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
9: With heart.
10: The best mix of music.
11: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
0: Upang maiwasan ang mga aksidente sa lansangan, nananawagan din ang pulisya sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad at agad na iulat ang anumang kinahinalang aktibidad upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan sa buong bayan.
10: Heart FM, balita!
1: Aras natin, 7:15 na po ng umaga. Samantala, patuloy na nanatiling matatag ang ekonomiya ng Malaybalay City. At ganun din ang lalawigan ng Bukidnon sa kabila ng mga hamon sa ekonomiya. Ayon po yan sa Malaybalay City Bankers Association. Sinabi ni Association President Ronel Pama na inaasahan pang madadagdagan ang mga ito sa oras na maaprubahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang iba pang aplikasyon ng mga bangko. Kasabay nito'y hinimok ni Pama ang publiko na ilagak ang kanilang ipon sa mga bangko sa halip na itago sa bahay, lalo na't pinadali ang makapagbukas ng basic deposit account gamit lamang isang valid ID at mababang paunang deposito. Binigyan din niya na mas ligtas na ngayon ang pag-iimpok dahil itinaas na sa 1 million pesos ang insurance coverage ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC para sa bawat depositor.
10: Heart FM, balita!
1: Oras natin, 7:51 na po ng umaga. Oras po ay hitin sa atin ng Big Shot Hotdog. Kagat pa lang, panalo na. Sumayin niyo po ang ating balitang Bukidnon. Samantala, dahon naman tayo sa mga balita sa iba pang parte ng Mindanao.
10: Heart FM, Balitang Mindanao.
1: 22.5 million pesos na halaga po ng smuggled na sigarilyo na sabat sa Davao del Norte. Walo arestado. Detalye po ng balitang yan, tanggapin natin ang report mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, go ahead, mayong buntag.
12: Napabat ng mga otoridad ang tinapayang 22.5 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo sa isinagawang operasyon sa Barangay La Paz, Carmen, Davao del Norte. Walong individual ang naaresto matapos maaktuhan sa umano'y illegal na pag-iimbak at transportasyon ng kontrabando. Ayon sa Philippine National Police, bahagi ang operasyon sa pinaigting na kampanya laban sa malawakang smuggling sa Mindanao. Pinaghihinalaan ding may kaugnayan ang nasabing grupo sa mas malaking inter-regional smuggling network, kaya pinalalalim ang investigasyon upang matukoy ang iba pang mga sangkot. Naharap ang mga naarestong suspect sa kaukulang kaso kaugnay ng smuggling at paglabag sa customs at tax laws. Tiniyak naman ang BNB na magpapatuloy ang kanilang operasyon laban sa mga sindikatong sangkot sa pagpupustit ng mga kontrabando sa Davao Region. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
10: Heart FM Balita!
1: Dagang salamat, Carl Ganal, ang ating news correspondent dyan po sa Davao Region.
10: Heart FM Balita!
1: Oras natin, 7:53 ng umaga. Dahon naman tayo sa mga balita sa ibayong dagat.
10: Heart FM, Balitang International.
1: Mabot na sa 8 katang nasawi sa drone strike ng Ukraine sa Western Russia. Maraming katang na rin ang nasugatan sa nasabing insidente. Sinabi ni Tambov Governor Evgeny Pervishov na tinamaan ng drone ang warehouse sa Kotovsk. Mayroon namang 28 drones ng Ukraine ang naharang o naharang ng Russia. Patuloy naman na nagpapagaling ang nasa 25 katao matapos magtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan.
10: Heart FM, balita!
0: Samantala, ninyanig naman ang magnitude 5.5 na lindol ang kabundukan ng Andes sa Peru na ikinisawi ng 5 katao. Naiulat din na 20 katawang nasugatan habang mahigit 300 residente ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan dahil sa lindol. Ayon sa US Geological Survey, tumama ang lindol noong Sabado, bandang alas 9 ng gabi. Ayon sa mga opisyal, mas lumala ang epekto ng lindol sa ilang gutsali sa lugar dahil ang mga ito ay gawa sa adobe o putik. Samantala, noong 2007, niyanig ng magnitude 7.9 na lindol ang lalawigan ng Pisco na ikinamatay ng halos 600 katao.
10: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
1: Ah, ito ha, talagang inabakan to kahapon. Nasungkit po ng Spanya o Spain ang ikalawang FIFA World Cup title matapos pataubin ang defending champion na Argentina sa score na 1-0. Sa pamamigitan ng game-winning goal ni Ferran Torres sa ika-106 na minuto ng extra time. Nangibabaw ang Spain sa buong laban matapos makalikha po ng 20 shot attempts habang hirap makabuo ng opensa ang Argentina at hindi nga nakapagtala ng kahit isang tira bago ang extra time. Lalo pang nahirapan ang Albiceleste nang mapatalsik si Enzo Fernandez matapos makatanggap ng ikalawang yellow card. Yan po sa pagtatapos ng regulation time. Sa tagumpay na ito, nasungkit ng Spanya ang ikalawang kampyonato nito sa FIFA World Cup at naging kauna-unahang koponan sa kasaysayan ng torneo na isang goal lamang ang pinayagang maitala laban sa kanila sa buong kompetisyon.
10: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
0: Ito, happy news. So, masayang binahagi ng aktres na si Yassi Pressman at Camarines Sur 2nd District Representative Luigi Villafuerte ang kanilang engagement sa pamamagitan ng kani-kanilang social media accounts. Ibinahagi na magkasintahan ng ilang larawan mula sa proposal kung saan makikitang naganap ang pag-aalok ng kasal sa isang outdoor setting.
1: Mm-hmm.
0: Mahigit 3 taon na magkarelasyon sila Pressman at Villafuerte bago ang kanilang engagement. Agad namang bumuhos ng pagbati at mensahe ng suporta mula sa kanilang mga kaibigan sa industriya ng showbiz at mga taga-suporta.
1: Aba.
0: Happy news.
1: Eh, di tawag dito rin fiancé na.
0: Fiancé na.
1: Ba yun?
0: Ganun
1: ba yun? Ay, naku naman. Dumarami na sila, ha?
0: Oo nga.
1: Na nagiging partner ng ano, nagiging partner ng mga politiko.
0: Oo nga, ano. Ay, grabe naman ito pinagdaanan din ni Yassi. Kasi maraming kontrobersiya.
1: Ganun na ba? Mga nahiringan mo dyan? Ano ba mga sinasabi ng mga bubuit mo?
0: Ay, naalala ko lang dati, may nag-viral na video ni Yassi.
1: Aha, talaga?
0: Na, parang nandun lang siya sa stage, nakatitig.
1: Aha.
0: Oh, tapos yung kanyang, eto nga, si Camarines Sur 2nd District Representative Luigi Villafuerte.
1: Aha.
0: Andun lang siya sa gilid, pagtsikahan sa kanyang
1: mga friend. Ay, very supportive.
0: Ay,
1: parang ganun.
0: Nagat siya na mag-isa. Tapos may mga comment pa doon na, ay, red flag yan. Kasi kaya kanyang iwanan para lang mag-isa.
1: Ay, nako. Nako, hindi naman dapat iniiwan yung mga ganyan.
0: Oh.
1: Eh, lalo pat Yassi Pressman yan.
0: Yassi Pressman.
1: Ay, nako.
0: Actually, marami akong, especially nung bago pa sila,
1: mm-hmm,
0: talagang marami nagsasabi na parang hindi magkakatuluyan itong dalawa.
1: Ay, ganun.
0: O, kasi nga, nakikita ng publiko,
1: mm-hmm,
0: na may mga konting panas.
1: May mga, may mga red flags na nakikita.
0: Oo, si Pong.
1: Mm-hmm.
0: Pero eto, napatunayan nilang dalawa that they are happy and they are,
1: ayan,
0: the happy ending of, mm-hmm, each other.
1: Yun naman kailangan talaga. You have to prove to them, you have to prove to,
0: yes,
1: the world na ito nga, worth ka nga sa mga ganitong bagay.
0: Worth
1: na karapat-dapat ka na maging isang happy individual.
0: Correct.
1: Na maging isang happy person.
0: Deserve,
1: diba,
0: mo.
1: Oo,
0: masaya.
1: Deserve mo yan.
0: Despite, oo. Alam mo yung parang you and me against the world nga itong kanilang naging relasyon.
1: Ay, ganun.
0: Kasi nga,
1: ako, maraming nakaka-relate, oo, sa mga ganyan.
0: Marami, marami. Pero yun nga, pinatunayan nila na despite of, mm-hmm,